0: Mind Sunday.
1: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagpaas ang akong sugar. Tapos, nung nakabati ko sa radyo kung inyong advertise gula sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. 50 jud siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong naganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kun da kay mga 3 years. Kita kay mga babae man mang ni pagbe nato na mga inana nga bagay ko no. 3 years na. So ka pagpanganak na ko nang kuno unsa manintaw ha.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Atong ganado. Kita inom na sa mga bana. Uy, ginaw manguhit naman.
6: Pero pag take og ganado,
5: na, tinatapad naman ko. Tinatapad naman mami.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Kagamitan, huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Monday on 102.3.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
3: Ano po?
2: Hey, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuha ng tiil.
2: Ang imuha ng tiil ko.
3: Oo.
2: Yung inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nagistingan dyan ako, kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit kong ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong, ya ikahuman kuya. Butan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka umanya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wow, ka-sweet iti mami ko.
7: Mas sweet iti si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man no. O di sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Sunday on 102.3. Joy
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
3: Duwa ka pad lang yan.
2: Duwa ka pad, wala na lang kaya wala na kalakaw. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkutaradyo yung may doon ang Yak, ikitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
4: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wow, kasmikit kay mami ko.
7: Mas sweetie si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Ikaw mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Baka bulid na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus. Bro, mas gwapa gyapo niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
4: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
8: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ingkong gumay baho sa yaki. Sana sinuhutan ko di ko humot kayo di ako din gitistingan nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mami nyo'y naayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong, ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil, hindi kahuman niya kaligo. Mahanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab na maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Amo tingala na ako, naglain mo ako na ako yun, ingon ako ang tingin na bughat daw ko. Demo to nga, babalik ka sa akong bala, babalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na, kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagpistingan dyan ako. Kanang, kuwan mo ito kuya, nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Yay, kahuman, kuya. Butan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi kahuman niya kaligo. Mahanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistin po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkaka-atlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high step ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre, na iyang asawa, nangisog na gamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, traffic is ka ng gawin ba, kadlawon ba, kay pagkaka-atlawon. Lao na baka nang gusto din muna agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong
3: kung saan ipatay ko ng saya
2: ganado alas sila patay pasalamat in town si Marinemo prick
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: Pinoy Jukebox Hits

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Lanta ka ng kuyot.
2: Pero karoon?
1: Bukok mo siya. Bukok sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kun nakay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang nay pud ba nato nang mga inana abagay ko no. 3 years na. Sukod pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hara ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Atong ganado. Kita inong na sa bana. Uy, ginaw mangungit naman.
4: Pero pag take og ganado,
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
5: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan in ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Di ba matud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Makakaungkog ka ng mga bitson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo na yun. Wala na to akong hubag sa tiil.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga capsule, kaning ganado capsule. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon, masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado capsule, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado capsule, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayaw ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaprasan lang sa yakiliniment oil.
1: Kumagat mo ba kay akong itlog sa akong butang na ako nga pagkakitan o mga 2 days. Naulian man, kuyawan gani ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay na lang kay ayaw man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances ba ang hanap nyo?
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Hapsay ang komati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
6: Nga na po.
5: Eh, murag din naman ko kalakaw kung di ko kainin bilunga. Sakit pa rin.
6: Ang imong
5: tiil. Ang imong tiil ko.
6: Oo.
5: Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
7: Tukar ginapukitim, hupong ginapong tiil. Nga mandag po ito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagdahil na ako ginumad doon, Yaki nga Herbal Capsule, ngayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue na karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: magaling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tuloy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulukatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, daga na kong kitambal. Di mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga salin. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Taro mo lang na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
1: Kung ako, kung pare mga akong ipapistupon, di ba mag-istorya mang gabi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
2: O saan ipatay ko na saya?
1: Ganado, niya pag kanuman, dito, tingnan na niya, sa naman, kung nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo, saan, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako, saan nga, kanit kini walang dipiktuan ito eh, pag-condition sa lahat. Was pre, ala isang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay mo gamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi niya tawala niya hindi naman ka hindi naman ta inabuton igyo na mag-hikap kaya kaya magkabuntag yan to ala ko na ara tayo siya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
1: Tama si Kaiser, wala gid pa pitigalos gani lima ka dupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gyud Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy boy la umilain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, nakahak, yan yung mga sabuan, buhok, kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo dito siya. Salamat dito, Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan po ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gagawin ang talk sa duty ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
6: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
7: Oh, siyempre, dan always magdita ng kaporma.
6: Nga, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
7: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
6: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po ang iyong love life.
7: Tinood ka dan. Masistingado ko anak dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
7: Ang dan oy, warag na baguhan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
6: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Joy FM, the best of folk, rock and country.

0: nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Inaudit ko yan kay Sauna Kuya sa kuan mga kuya ng lupon kuya tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki Kuya. Gito na yan ako siya. Igo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong lupon kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Joy FM, the best of FRC.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. O, ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggut na sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitisingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamingoy na ayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
7: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: Matulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human na nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Hintukar lagi yung insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang yung natumar. Kalois Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
4: Ikay si mama ko kuno! May diabetes!
3: Nagaya na wawaw ka! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo!
4: Huh?
3: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
4: Serpentina Plus? Ano na sa?
3: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
4: Good!
3: Oo, gani!
4: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
5: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
2: Joy FM, the best of FRC.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Joy FM, the best of FRC.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw kay normal na ang iyang blood sugar og nawagtang na usab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rayuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako dito hotel, magsinakit sa lampakan. Karoon na wala na, kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Imperial Appliance Plaza.
0: Disco Rewind.

0: Disco Rewind. Rewind.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Maingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Disco Rewind.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Tao po, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo motuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras nga maayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano? Herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw, mga kababayan, mga kaigsuonan. Paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hingaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa, Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako mo gyud ka nang yung buhok ko wala, nakahak na niya, wala subuan, buhok, pagka nakinalutang, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind. Rewind.

0: Disco Rewind. Rewind.
1: Naana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning na anata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung mangilaksin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako nantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

Disco Rewind. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza. Disco Rewind.

0: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every, ano, means

0: Diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
1: Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rock-Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Taupo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Pinag-asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rock-Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

Rock Rockin' sa Joy FM Sunday Edition. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
2: Oh, dinoo si Roy. Mumay gigamit ko sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon.
1: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: way to heaven.
1: Na, anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning na anata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang yun, masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tuwi pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya sa Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik kid akong lawas surminte. Kanang lihok kid pero sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santo City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man kang, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

0: tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalaba ako ng paging manggut me nga maayo to siya rin. Ug ako ganing mahikap og gasi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggut na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ingkong gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko, gumot kayo, di ako rin gitistingan. Nga ako pong hiplasan kung kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako kung kamot mo, may naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kung sa ba mong uot siya. Sino kumintin sa Bilonga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, gawa na ako kakapoy. Nawala man.
5: Nawala.
4: Nawala ng sakit sa kukuan, kasing-kasing.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
6: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga

0: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
1: Ganahan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos hindi ako nantok sa duty ko.
0: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
2: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
3: Daghan, kaya kubugas-bugas ay, paliwat tingalin ni, sabah hugaw ba, naminam ako sa radyo nga, kain sa Yaki, di akong gisulayan, muto nawala. Kanang magabi eh, kanang inibin ako katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala damha ni Mirna Albero na ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan na muka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya, para nang nalabak na daging manggut mi, niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa Yaki, sinuhutago, di ba humot kayo, di ako rin gitisingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan na ko akong kamot mo, minuhin na ayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Wow, ka-sweet iti mami ko.
6: Mas sweet iti si mami ko eh.
5: Baw, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes siya mo.
5: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
6: Ayaw mano. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
7: Di hangga sa agahubag ang akong itlog. Dili mga minyo dako, kuya, pero ano ha, yun? Pagkati mag-utlog siya, kuya, akong ipahiran sa Yaki, kuya. Dayon ng itlog o capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya o kupos. Salamat ito sa imuhang mangyaki.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Pangta ka ng kuyot.
2: Pero karoon?
1: Nagkaroon. Bukos mo siya. Nagkasutay sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.

0: Dalingin normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang lang katol-katol, gaya sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon din na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
3: Ikay si mama ko kuno! May diabetes!
2: Nagayan ay wawaw mo! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
3: Serpentina Plus? Ano nasa?
2: Herbal nasa ang agapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
3: Good!
2: Oo, gani!
3: Di, sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
4: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
5: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical

0: sa paghampol sa Yaquiline Mint Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o, ilo mo ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o, iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya. Abtan o, mga isa kasimana, nauli ang diod.
0: Yan ang Yaquiline Mint Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong, ikaw na high blood pag sa una. Paminom ako sa radyo nga may doon ang Yak, ikisisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di magud mo mutuo. Naka ng inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upa ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Joy FM Sunday Classics.

0: Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilunga o Yaki. Kaya kung makain ng magod ko, Ana, good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sapit-sapiil. Mga siya, kung makainom ko, Ana, lagsip, hindi akong lawas or minti. Kanang lihok, ito sa balay ba? Mainunan na ko na akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Kapag makainom ko, Bilunga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Naka-date no?
4: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
3: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
4: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
3: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
4: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
3: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
4: Tinood ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
4: Ang nga dan, oy, marag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM.

0: himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
1: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang iaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung huna-huna.
0: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya ng lumpun ko tapos gamay lang. Adungog mo na niya si kuya. Gisulayan ako siya. Igo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaprasan lang sa yakiliniment oil.
2: Kumagat mo o ba kay akong itlog nakarito? Pagbutang na ito nga. Pagkatan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ganun ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingo ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Kamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Dakan, kagubugas-bugas oy, paliwat tingalin ni, sabah hugaw ba, naminam ako sa radyo nga, dahil sa Yaki, di akong gisulayan, muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ako katulog, akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Di ko kalingkod kaya kaya mangungol nga duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki capsule o yaki oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na. Nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha, kuya. Paminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya nanganak.
3: Salamat jugoy sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan, ang haplasan na. So kada ito nakadungog ko nga na ipo'y nagtisimune ko nga, lalira po daw nanganak. Kutistingan na ako, tinood ba? Tinood, mangit po di ay. Nagdahog nga, lalira day ko nanganak di ay. Okay. Wala naman sa kuha.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sunday Classics.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Maki and Joy na
2: tuwing umaga
1: sa Buntag na Joy.
2: Buntag na Joy.
1: Mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lamang sa Joy FM.
3: Nasa iyo na ang lahat.
1: 105.7. Basta Joy. Enjoy.
3: Nasa iyo na ang lahat.
4: Enjoy.

0: 102.3. Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungkog Yaki, di nga nakukalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalimba. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: 102.3

0: na ang daot ng amahan ni Marlisa Basilio na si Rolando taga-Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon, sa sigyan mga lutahan. Dayon, nag-uol na dyan, kasi yung kuha ni Tambal siya, kaya daghan na kayong mga tambal ginom ba? Iwang nag-uod, ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas at adlaw, dayon. Ang iyang lapalapa, haplasan po, o ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Buntag na Joy!
3: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
4: Ganahan po ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tumoy pa inom na ko siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o kantibang yung sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Buntag na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw sa inyong atanan, mga pinalangga. Ari na naman kita sa aton nga programa, Ang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Andito na naman po si Mami Joy, kagang aton na pagpangalagat, hatod sa aton sa Yaki Herbal Laboratory, ang nagahimo sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kagang Yaki Herbal Capsule. Suwayin ninyo mga abyan kay epektibo ni si Ang Yaki Herbal Oil, masaligan sang mga inahan nga buntis para hindi maglisod sa pagpanganak kay bulong ini sa mga panuhot kag iban pa nga mga sakit nga mabatyagan sang mga buntis. Ang mga buntis nagakinahanglan gyapon sang mga vitamins and minerals. Ang iron isa sa ginikinahanglan sang buntis para mahimsog ang iya nga anak paggawas sini. Makuha ini sa mga iodized food nagakinahanglan sang 800 milligram ang inahan kada adlaw. Ang 300 milligram nga iron ang makadto sa fetus kag sa placenta samtang ang 500 milligram makadto sa hemoglobin sa inahan para hindi siya maluspad o mamuti. Calcium nga makuha sa gatas, kinahanglan ara sang taas nga calcium ang inahan, nga ara sang 30 grams sa calcium, dako nga parte sini ang makadto sa bata. Kay ang calcium ang kapalig-on sa kabukugan nga pwede gamiton sa pagdako sa fetus. Ang iban pa nga mga gikinahanglan sa buntis, amo ang zinc, iodine, magnesium, copper, selenium, chromium, manganese, potassium, sodium, kag fluoride. Amo na ang minerals nga gikinahanglan sa usa ka inahan. Ang mga bitamina parehas ang folic acid, vitamin A, vitamin B12, vitamin B6, kag vitamin C. Kinahanglan ang mga buntis magkaon sang sakto o tama-tama nga kalaunon para makuha niya ang mga gikinahanglan nga vitamins and minerals. Kung may ara ka mo mga pamangkot kag opinion sa aton mga produkto, pwede ka mo mag-text sa cellphone number 0928-6767-031 kag ariman si Kuya Loy, mga abyan, para sa aton nga mga texters.
2: Madamong ganyan, salamat Mami Joy, kagkaroon sa aton nga mga texters sa mga naghatag sa ilang mga mensahe sa aton text line 0928-6767-031. Halin sa cell number 0910-309-9039. Hello Mami Joy, kag Kuya Loy, salamat, kagid kaayo sa inyong Yaki Herbal Oil. Kay ang akon katol-katol sa tiyan, ginbanyosan ko lang sa Yaki na wala gyud. Epektibo gyud ang inyong produkto. Si Menji Diaini sa Canlaon City, Negros Occidental. Iban pang texter, halin sa cell number 0916714407. Hello Kuya Loy, kag Mami Joy, nagapasalamat ako sa Yaki Baby Soap kay naayo ang akon baby, daghan siya katol-katol. Ang iyang nawong ginsabunan ko lang sang Yaki Baby Soap, dali manadula. Salamat yod sa inyong Yaki Baby Soap. Si Jean Rosy Kigali ni Kuya. Iban pang mga text, salin sa cell number 0923-436-6073. Hello Kuya Loy, kag Mami Joy, salamat sa inyong produkto. Kay an akon nga siko may ara sang buni, ako lang ginbanyosan kuya sang Yaki Herbal Oil, Yaki Liniment Oil, na ayog gid siya kuya. Nagagamit pud gani ako sang Yaki Baby Soap para sa akon nga baby, kag nagkinis man ang iyang panit, nami na ikis kuya. Salamat gid. Amo to ang text, halin sa cell number 0923-436-6073. Text halin sa cell number 0929-236-6606. Hello Mami Joy, kag Kuya Loy, damugid nga salamat sa Yaki kay nakabulig man sa akon allergy. Kay kun makakaon gani ko sudan nga baboy daw, hindi gid ma-explain ang itsura ko kay magburot-burot bala ang akon nga lawas hasta sa akon nga nawong. Pero kun makabanyos gani ako sang Yaki Herbal Oil, dasigban madula kuya ang burot-burot. Si Chris gali ni kuya sang ginhulngan. Amo to Mami Joy, ang pila lang sa mga text nga natagaanta sang time sa aton na palatuntunan, Yaman ang Kalusugan Ingatan. Wala na kita sang oras atong pagpangalagad ang aton nga programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo nga mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kag ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Tandaan mga abyan, yaman ang kalusugan ingatan. Hanggang bukas po, magkakarinigan tayo uli. Maraming salamat po. Hey, Sharky,

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganat na, alas 5:04 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong nga buntag ka natong tanan nga kumusta. Welcome sa Tulubano nga tinig ng bayan. Adlaw kita karon nga Lunes. 15 nga bulan na sa Hunyo 2026. Gusto ko nga ipahibalo ang mga kumusta higala, dunay klase karon ha ugma pa ang holiday, Muslim holiday ugma. Oh, so ana sila dapat gi-straight na lang daw. Kuyawa, no? Sige, sa panahon ni Gloria, ana mga igala, doon ay economic holiday. But this time, dili pwede, di ba? Kayo reklamo na mga negosyante, wa na tayo kitaon, ani. Kumusta man, kinahanglan kita maling kamot, mga igala, kay daghang mga tongresista nagangaga, napaabot sa atong taxes. Pangunta na, bayad bitag taxes. katong mga niabot og 25,000 pataas sa panahon ni gipasan ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte, mahigala. Oh, kanto bayad sila ga taxes, no? Ang mga minimum earners wa man kaabot 2,000 guys guro ang bulan o napi 9,000 lang kaya 10,000, no? Gamay ra kayo, kulang kayo sa pagkamahal sa palaliton. Muna, maningkamot gyapon kita kay ang atong ginapalit, mga higala, doon na ka na yung mga taxes, kapila gipilo ng tax diha, no? O gadiha padulong sa atuang dapat sa National Treasury, sa atuang kining balay panudlanan, pero gibahin-bahin na sa mga tongresista. Muna maning kamot kita. Ah, kay gahulat ang mga buhaya ganganga. Laina, no? Anyway, atong sugdan ang atong adlaw mahigala sa positibong kanunay ng paglantaw sa kinabuhi ug pagsalig sa kahitasan kay maoray pamaagi mahigala nga kita makasurvive niining kasamtangang krisis sa ekonomiya nga giyasugubang sa atuang nasud. Oo, kaya tungod ang atuang sitwasyon mahigala, nagkagrabe na apa ang mga natural calamities luoy kay tumang kagsuunan diha sa may Sarangani area o sa Jansan ingon man sa mga silingang dapit sa Davao Occidental. O ano yung mga lugar nga kung asa mahigala, grabe nga pait, gilinog na, gibagyo pa, sus pastilan, ipang baha pang ilahang mga lugar, no? Sa may ginahimo sa mga opisina sa gobyerno, DOH, ginasaliga na ito, nga unta, mulihok dayon, pero uwa man. Kapila na ito, mga higala, nag-attempt nga makiga-alayon sa DOH, but unfortunately, amboton sa ning opisina ni Ganggoso, si Arjun Ganggoso, maoy information officer mga higala sa DOH 12. Sayang rin yung ipaswildo sa iya haba. Huwag ay pakinabang mga higalang katawahan. Huwag takabaloon sa ipang buhat sa maong opisina. Mga maninaganan diretso din sa mga media. Magay nagbutang og focal person sa mga matag opisina sa gobyerno. Okay, para sila muhatag dayon og mga dugang impormasyon. Pero huwag, tulibagbag. Away kwentang klaseng gibutang diya. Sayang-sayang lang, dako kay sweldo na mahigala ang information officer. Pero kining sistema sa gobyerno, karon gusto nila national ang istorya isara para di masayop ba. Busalan ang mga nagasulti o gatinuod mga higala. Karong umaabot ang 18 ni ining bulana, Merkulis mo siguro? Webes, oo. Ipahigayon kining padayon nga Senate Blue Ribbon na committee sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Mga na mga higala ang kasamtangang sitwasyon na sa ato ang nasod, dili lang kwarta ang ginakawat, pati ang power ginakawat. Si Win Gatsalian mo igiila mga higala, isip pa mga kunoy legal nga Senate President pro tempore. O pro tempore, Senate President, acting Senate President mga higala, di ba? Kaya ni election man sila, humani tumaw si Cheese Escudero. O gibutang si Gatsalian isip Senate pro tempore, pero wala gibutang Senate President. O, pero karon siya ang giila. Normal, siya ang ilahon na sa kasamtangang administrasyon. Ha? Siya gibutang sa kasamtangang administrasyon ilhon sa tanang mga opisina. Kaya tungod mga higala, siya may tauhan nila. Siya ay ilang alay.
1: normal gina siya. Karon dunay dugang 14 pa ka mga dating nga mga 14 nga mga witness ang ilantad sa Senate Blue Ribbon Committee sa kampo ni Cayetano. So maabot nga 18 mga higala atong atangan, kaya ang ginapunggan ni ini ang pagbutyag sa maleta na kwarta nga kinawat gikan sa flood control project nga gipanghatag sa mga magbabalaod para busalan ang ilang baba mga higala para dili na mo istorya. Dili ma para ma matago ang tanan, no? Atong tanawon ang utang sa panahon ni Digong. Pila ba ka trillion gipilo mga higala sa panahon ni Digong? Pero at least doon nakita ang improvement pagkahuman sa pandemic, daghang natingala. Ha? Ingon ani kanindot ang lugar. Ha? Sa inyuhang mga lugar. Pero panahon ni Marcos. Ha? Unsa ba'y pandemic na higo, wala. Pero mas dako pang utang niya mga higala. Kaya nga no, gibahin-bahin. Gipangbaligya ang gold reserves. Ipangbaligya pa ang uban pang mga government owned and controlled corporations sa sama ni anang mga power plant mga higala kay PPP lagi daw. So unsay asa ba padulong ang mga kwartang kinawat? Asa padulong kwartang nahalin? Napakinabangan ba? Unya dako kay utang sa Pilipinas, doon na ba kita nakita nga major accomplishment ang kasamtangang administrasyon? O gani, wala kita nakakuha og seat sa UN Security Council kay tungod gubot kayo sa pulang politika mga higala. Alas 5:13 ang atong oras. Mao nay kamatuoran na diha nahigmatan ang katawhang Pilipino pero di na mo istorya, hadlok na mo istorya. Si Win Gatsela nagsulti nga dayon daw ang kining pag-abli sa sesyon karong 15 o karong adlawa. Diba nag-sini DJ man sila sini sa tawag ani sini DD. Oo. Ang naasoy nga Senado, ibig sabihin nagbakasyon sila mga higala, no? Break nila. Pero mabalik daw sila karong adlawa. Well, atong tanawon kay patuman daw nila ang no visitor policy isip parte sa ilang precautionary measure tungod kuno sa bahad sa seguridad sigon ha sa NBI. NBI rin isulti ni ana mga higala, wa ka nagikumpirma sa PNP o Philippine Army. So buot pasabot mga higala kini si Matibag nga iruusab sa kasamtangang administrasyon himo tanang mga pamaagi para dili makaistorya kining mga witnesses sa kawat sa kwarta sa gobyerno. Ingon nato daghang mga inconsistent sa statement sa 18 former Marines mga higala nga gitawag ni Erwin Tulpo nga mga kargador kuno. mga kargador niya karon si Erwin moingon og imbestigahan daw ang mga infrastructure project sa Dadaot nga nahumagalinog. Well, klaro kayo para tabunan na pod ang issue sa maleta. Alas 5:15 ang atong oras. Ano na mga nagunang nga mga headlines? Headlines. Mga balita nga ninyo masayran mga higala sa kinatibukan sa tuwang tulumulong tinig ng bayan. Commercial flight sa Jensen Airport mag-resume na sugod karong adlawa. Daghang mga baybayon sa Sarangani Province ni Saka nilayo ang tubig sa dagat. Sigon sa PBOX ni Saka kuno og 2 ka metro ang baybayon hinungdan nga nisibog ang tubig. Samtang ihapa sa mga nangamatay tungod sa tayog nadungagan pa. Pipila ka mga missing nakita na. Lalaki angol humana na lambigit sa vehicular accident diri sa Dakbayan sa Kidapawan kagahapong adlawa. Samtang sa pika sa bahin

0: Politika sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao, nagkainit na samtang paduol na ang kauna-unahang barn parliament election. Mga kanhing mga pagkaamigo sa una magkalaban na karon. Samtang sa pika sa bahin. Brownout na sinati karon mahigala dito sa Pangil Bay. Usa ka barbero dakpan na tungod sa pagpayuhot sa illegal nga droga dito sa Pangil Bay. Sa pika sa bahin na PCG naghatag og seguridad sa Bay Deep 2026 sa Mati. Mayor Kaka naghatag og 150,000 nga tabang sa mga estudyante sa Davao o sa Dorsotec sa Tarragona. Detalye sa mga balita musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagpili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilaidad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kun dakay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang ni pudde nato nang mga inana abagay po no. 3 years na. Suka pagpanganak na ko nang kuan mo sa manintaw ha.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Atong ganado. Kita inom na sa bana. Uy, inom manguhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, tinatapag naman pa din. Kalamang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.19, higalang atong oras karon sa detalye sa itong mga naguna mga balita. Atong unahon ang mga balita nga pang international. May samutang atensyon. Tunga-tunga sa Sidlakan human nagiabason sa Iran ng Estados Unidos sa kakulangon sa tinuod nga pagpaningkamot alang sa kalinaw human sa bago na usab nga pag-atake sa Israel sa habagatang bahin sa Beirut, Lebanon. Sumala pa sa Iranian Chief Negotiator Muhammad Bakir Kalibaf ang maong opensiba nagpakita nga walay igo nga kalakabubuton o kapasidad ang US sa pagtuman sa mga saad niini nga mamahimong makapaluya sa gilaom nga kasabutan tali sa Tirano, Washington aron na tapuson na ang ilang panagbangi. Samtang nga nagpadayon pa ang mga negosasyon uban sa tabang sa Qatar ug Pakistan nagapadayon usab ang mga inkwentro tali sa Israel ug Hezbollah diin na 3 katawo ang namatay sa pinakabag-ong airstrike sa Beirut. Bisan pa sa paglaom ni US President Donald Trump kamapirmahan ng framework agreement sa dili madugay, nagpabilihin nga walay penal nga desisyon ang Iran tungod sa nagpadayong nga pagprepaso o pagpadayong repaso sa politika, legal o teknikal nga mga aspeto sa maong kasabutan. Samtang sa pika sa bahin, nanawagan usab si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kagahapon. Nga nakigistorya na siya sa telepono kang US President Donald Trump may kalambigitan. Aron undangon na ang nagapadayon nga gera tali sa Russia o sa Ukraine. Naitabuan pa nagistorya sa kini samtang paduol na nga G7 na summit sa France kung nga diin ginauman paghisgutan sa mga leader ang mga dagko sa mga dagko mga nasud ang padayon nga krisis sa Ukraine og Russia. Sa iyang nga mensahe gipamahayag ni Zelensky nga si Trump nagpasalamat kini og igong suporta sa Estados Unidos sa gikan pa sa pagsugod sa gera kung nga diin upat ka tuig nang nilabay nagpadayon ang tabang ngadto kanila sumala pa niini nga gihisgutan na usab ang sitwasyon ang posisyon sa mga kaalyado og mga posibleng lakang para sa pagkabot sa hapsay og kalinaw gitagag duot sa baong mga leader ang importansya sa diplomasya ug ang mga nagpabiling negosasyon tali sa Iran sorry sa tali sa Russia ug sa Ukraine sa kasamtangan padayon ang panawagan ni Zelensky para sa direktang pakigistorya sa Russian President Vladimir Putin aron makabot na ang ceasefire apan wala gidawat sa Russia ug sumala pa niini adunay mga kondisyon nga ginakanahanglan pang pag-aistoryahan may kalambigitan sa teritoryo sa pikas bahay nagpabilin usab importante para sa Ukraine ang tabang militar gikan sa Estados Unidos apil usab ang mga missile ug air defense system nga ginagamit aron maprotektahan ang ilahang mga lungsod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 na higala ang atuang oras sa mga balita nga nasudnon. Balita dirigikan diri sa atuang nasud ang mga higala kung diin na sumala pa balik na ang sesyon na karong adlaw sa Senado. Kini ang gibutyag ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatsalian nga magpabilin kuno ang sesyon na karong adlaw nga Lunes bisan pa nga gipatuman sa liderato sa mataas nga kapulungan. Ang hugot nga seguridad o gipatuman ni ini ang dili o ipatuman niini ang no visitor policy isip parte sa precautionary measures sa tungod sa bahad kuno sa seguridad nga gika-report sa National Bureau of Investigation kun NBI. Una na nagawas og memorandum ang opisina ni Gatsalian niadtong Hunyo 9 para mapatuman ang heightened security protocol apan dili usab klaro kung unsang klaseng convening ang mahitabo karong adlaw tungod walay mga detalye nga gipagawas sa kung kiniba regular session, organizational meeting, committee hearing o lain pang mga special proceeding. Dungan ni ini nagpabilin usab nga nagkasinabot ang liderato sa Senado sigun pa ni Senador Alan Peter Cayetano nga maoy gibutar isip Senate President pag-o kini nabungkag sa grupo ni Gatsalian igo ang 13 ka mga senador na ma-validate ang eleksyon sa Senate President samtang padayon usab nga nadibatihan ang proseso kung kinsay mamuno sa Senado. Tungod niini nagpabiling isgutanan sa publiko kung paunsa ang eksaktong mugana sa Senado pagbalik sa ilang pag-convene karong adlawa.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oy si Senador Villanueva ha medyo nagapadungog-dungog na manghigala. Ingon sa iyang amahan sunda ang imong konsensya. sundang imong konsensya. Oy, ingon sa iyang amahan, dili ko ng mga amigong politiko o mga kauban ini. Oy. Sige, atong tanaw mga higala kung sabay kamatuuran na may kalambigitan na ni ini. Atong ipanghinaot ang mga higala na magawas ang kamatuuran para sa katawang Pilipino labi na ang grabing pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. Kay mutambong kuno si Villanueva sa special session. Kung galing nga gipatawag ni PBBM, murag klaro na ang klaro na mahigala ang barugana ni Villanueva. Ang atuwa diri, dapat mugawas ang kamaturan hilabi na sa Maleta Boys. Sa pagdawat sa malibaletang kwarta mahigala sa katawhan para tabunan kining kasamtangang nagakahitabo karon. Alas 5:26 ang atong oras na nawagan karon ng Philippine National Police sa paspas nga pag repaso sa cyber security measures sa mga ahensya sa gobyerno. Kinihuman ang nahitabong mga pag-atake sa website sa Senado o Kamara de Representantes. Sigun pa sa PNP, nagasilbing bahada ang insidente. Mong gikinahanglan kini nga hugtan pang seguridad sa mga digital system sa gobyerno batok ka sa nagkagrabing bahada sa cyber attacks. Una nini gi-report na deface ang website sa Kamara niadtong Sabado. Pila ka adlaw human nga gitarget usaba sa mga hacker ng opisina sa website sa Senado. Giangkon sa grupo nga mga hacker nga responsibilidad ang responsibilidad sa mga pag-atake o gihatagag duot protesta kini. Batok sa pagpangawat sa gobyerno. Isip patubaga, gimanduan na sa PNP Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group nga makiga-alayon sa Information Technology o Cybersecurity Personnel sa Kamara aron mutabang sa pagahimong investigasyon. Makiga-alayon usab ang pulisya sa uban pang mga ahensya sa gobyerno aron matino asa nagikan o ponsang pamaagi ang maong nahitabong pag-atake. Gipaniguro usab sa PNP nga maghimo sila o gamaslawong investigasyon aron matino kung kinsang responsable o mapatubag ang nasa mga likod sa maong insidente kini isip subay sa pagsubay sa mga balaod na batok sa cybercrime. Gitagagdot pa sa PNP nga ang proteksyon sa digital infrastructure sa gobyerno nagakinanglan o koordinadong paglihok sa gilalaing mga ahensya. Apil diha ang pagpatuman sa preventive security measures, paspas nga pag-aksyon sa mga insidente o padayon nga pag-tinabangay sa mga institusyon. Ikumpirmo usab sa Senado nga nakasinati sila o ang ilang website o dili autorisado nga pag-bago kung defacement apan. Wala ko na indikasyon nga nakumpromeso ang mga sensitibong mga dato sa maong institusyon na padayang giimbestigahan sa technical team sa Senado ang insidente aron matino ang hinungdan niini kung sa kadako ang paglapas sa ilahang sistema.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:28 higa lang ato ang oras samtang

0: Sa pinakaulahing balitang nasyonal, gihangyo ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo ang publikong pamalandungan ang tinuod nga diwa sa pagasaulog na itong adlaw sa kasarinlan kung kagawasan. Sumala pa ni ini nga angay nga hinumdumon ang kasaysayan sa Revolusyonaryong Pilipino o mga padayon nga pagpagbisog sa nasod alang sa tinuod nga kagawasan. Dugang pa nga gikanayon ni ini nga bisan na milabay na ang kapin o sa kagatos katuig sukad nga unang gisaulog ang kagawasan, ang pagkikbisog alang sa kagawasan, wala gihapon kini matapos.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Mga balita sa ganalay nga parte sa Mindanao, mga higala, atong ihatod ka ninyo mula bayan, pipila ka mga pahinomdom.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igup sa kapilya, okira 5-in-1 coffee, okira ba nimo?
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ibasagot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Ako, magulang ka ng yung buhok ko. Napahak, yan yung mga tubuan, buhok. Pagka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupulit siya.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit.

0: Dugang nga detalye sa itong mga balita, laing nagpayuhot sa illegal nga droga na dakpan dito sa may Pangil Bay. Detalye sa mga balita, pinagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nadakpan sa gilusan ng drug bypass operation sa PNP Ozames ang usa ka lalaki nga gituhoan nga narambigit sa illegal nga droga dito sa Purok 8, Barangay Banyadiro, Ozames City. Sa report, nailhan ang suspek pinagi sa alias nga Roy, residente kini sa Barangay Bumbong, ug matud pa lumad kini nga taga Banyadiro, Ozames City. Matud pa sa Ozames City Police Station, malampuson nga napalitan o nakapalit ang pursuer buyer o usa ka putos nga gituang shibo gikan sa suspek ato sa maong operasyon. Human sa mong transaksyon, dayon gidakop ang suspek nga si Roy o gipahigayon ang body search. Sumala pa sa legal nga proseso sa kapulisan. Didto na recover pag laing dugang siyam ka mga putos o gagmayang putos nga adunay sulod nga gituho ang shibo. Ibuti usab sa kapulisan nga ang mga operasyon gisaksihan kini sa usa ka barangay official o miyembro sa local media aron masiguro ang husto o legal nga pagpatuman sa maong operasyon. Ginahibaloan usab nga ang suspek nagtrabaho kini isip usa ka barbiro sa nasampit nga dakbayan. Ibuti usab sa suspek nga gikan sa Lanao del Norte ang druga nga iyang dala. Miangkon usab siya nga naggamit siya og illegal nga druga usa ka adlaw ang milabay. Sa pagkakaroon, ngatangkong na ang suspek sa kustudiya sa Ozames City Police Station samtang gipahigayon ang dugang imbisigasyon o pag-andam sa mga kasong ipasaka bato kaniya ilabi na sa paglapas sa provincial o provision sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, usa ka drug bypass operation ang gipahigayon sa PNP operative sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, Hunyo 13 sa gabi dito sa Barangay Tinasas. Kaaban ang local media o isa ka barangay kagawad isip saksi sa maong operasyon. Then, matod pa, wala na nakapalag o nakaiskapo ang suspek nga si alias Boss, taga Barangay Maranding, human kini positibong napalitan usab sa napatuong buyer o shabo o isa kaputos nga gito ang shabo o nagkatilad kini og 500 pesos. Sa ipahigayon ng body search, nakuhaan pa kini og laing duha ka rectangular size o isa ka dakong putos nga gidudahang shabo. Sa imbisigasyon, nagihimo sa kapulisan sa lungsod sa Lala, isulti sa suspek nga siya ang nagabaligya o shabo sa mga barangay sakop sa lungsod sa Lala o isa nini ang Barangay Tinasas diin siya dito nadakpan. Human sa mga operasyon, itradayon ang suspek sa Lala PNP lock-up cell samtang giandam ang kasong ipasaka batog kaniya. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa Marawi City ni abot og 6.8 million pesos ang kandidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa mga otoridad sa gipahigayong anti-drug operation. Nagresulta usab kini sa pagkasikop sa lima ka mga individual nga mao'y nagpayuhot sa illegal nga droga. Sigun pa sa report, nagasanib puwersa ang Marawi City PNP Regional Drug Enforcement Unit RID PDEG Marawi MPS PIU Lanao del Sur, ang Provincial Mobile Force Company Pideya o gaban pang tropa gipahigayon ang maong anti-drug operation sa Barangay Basak Malulot, Marawi City netong kagahapong adlaw. Sigun pa ni RDEU Commander Police Major Muhammad Ridwan Umbawa nga ang mga targeta sa maong operasyon ang grupo ni Mawiya Gunting alias Pax 56 anyos nga nadakpan kini uban ang makaubanang sila si Kadafi Ampuan 45, Ibrahim Masaya 52, Hasanor Gunting 22 anyos o usa ka babae nga si Aisa Gunting 48 anyos nga taga Lanao del Sur. na niabot ngadto sa 6.8 million pesos na halaga o kantidad sa smuggled o sa illegal nga droga nga nasakmit sa mga awtoridad. Na recover usab ang usa ka color gray nga Toyota Avanza nga dunay plate number NAU1598 o mga cellphone o mga IDs nga gisakyan sa mga naaasoy nga mga dinakpan. Nagatubang ang maong mga dinakpan sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Dangerous Drugs Act of 2002. Balita usab gikan dito sa Davao Oriental, PCG naghatag og seguridad sa Baydip 2026 sa Makati City. Detalye sa balita pinaagi ni Erwin Wadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Naghatag og safety og security assistance ang Coast Guard Station na Davao Oriental ato sa Baydip 2026 depths that bind nga gipahigayon sa miaging adlaw sa katubigan sa Puhada Bay sa siyudad sa Makati. Mitambong sa kalihukan ang 50 ka miyembro sa Saum Davao Free Diving Group nga misuhid sa mga iladong diving sites sama sa Puhada Island, Waniban Island og Pitog Wall. Sumala sa Philippine Coast Guard, kabahin kini sa iCare program nga nagtumong sa pagpaligon sa maritime safety, pagpalambo sa kahibalo sa komunidad o pagpanalipod sa kalikupan sa kabaybayunan. Gipasiog daw sab sa PCG ang ilang papel dili lamang sa pagsiguro sa kaluwasan sa kadagatan kundili usab sa pagpalambo sa komunidad sa pag-amuma sa marine environment. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 higala ng atong oras samtang sa pika sa bahin. Sugod ka ng adlaw, balik na sa regular operation sa commercial flight ang General Santos City International Airport. Kiniang ginunsyo sa Department of Transportation kun na DOTR. Humana nga nahitabo ang magnitude 7.8 nga linog na itong adlaw nilabay ang adlaw nga Lunes sa Hunyo 8. Sigun pa kang Transportation Secretary Giovanni Lopez na kumpleto na sa DOTR o Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaapang safety assessment sa maong airport. Isip pa parte sa mga pagpangandam na kig-meeting na ang kaapa sa mga airline operators, airport stakeholders o lain pa mga ahensya nga nagadumala aron panigaruhon nga luwas o maayo ang pagpadagan sa maong airport o gabalik operasyon. Sa kasamtangan, gimangluan sa DOTR ang mga pasahero nga direktang makig-alayon sa ilang mga airline companies para sa pinakabagong flight schedule o travel arrangement. Padayon usab nga ginamonitor sa mga otoridad ang kondisyon sa infrastruktura sa lugar hilabi na nga nakasinyate pagyapon o mga aftershocks. Sa pika sa bahin, dito sa Glan Sarangani Province, gikumpirma sa DOSTP Box o DNR MGB-12, nga dunay nahitabo na coastal uplift kung napagsaka sa yuta sa baybayon sa may barangay Pangyan, humana sinati ang 7.8 magnitude ng linog na itong Hunyo 8. Sigun pa sa gipahigayong aerial survey, misaka og duha ka metro ang seabed kung ilawam sa dagat o milapad o kapin na 200 meters ang baybayon tungod sa pag-atras sa tubig dagat o tungod ni ini dagang coral reef o seagrass bed ang na daot usab o na naganusab mga isda o lamang dagat ang nakitang patay. Base sa mga lokal ng mga otoridad, adunay namatay ng mga corales, isda o kabibe tungod sa kalit nga pagbag-o sa ilang natural nga palibot sa kasamtangan. Gipakusog pa sa Penro o SBPS sa Pamo ang gihimong assessment aron masuta ang tibuok kadaot sa Sarangani Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahay ni Gala, mubalik kita mula ba yung pipila ka mga pahinomdom?
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong naganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kun dakay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang nay pudde nato nang mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Suka pagpanganak nako nang kun unsa man intaw hari.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Atong ganado. Kita inom na sa bana. Uy, ginaw mangungit naman mo.
6: Pero pag take o ganado,
5: Na, kinatapag naman po.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, mahantog karin.
8: Ano po?
7: Eh, murug din naman ko kalako kung di ko kainong bilungga. Masakit ba rin?
8: Ang imong hatiin.
7: Ang imong hatiin ko.
8: Oo.
7: Yung pero... inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anos pa ko, polio ko.
8: Oo.
0: Ano ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule? Mapalit sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkape ako yan, ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: Mm-hmm, 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng...
9: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.51 na higalang atong oras padayon sa itong atulumanong nga Tinig ng Bayan. Angol, ang usak batanon, human kanina lambigit sa vehicular accident sa may barangay Sudapin. Sa Kidapawan City, ang maong biktima na ilhang si alias Aljib nga sumala pa, mulupyo kini sa may ang maong biktima nga sumala pa, mulupyo usab diadapita sa may barangay Sudapin. Sa kasamtangan, padayon pang gihimong investigasyon sa mga otoridad, may kalambigitan na sa maong insidente. Sa pika sa bahin balita gikan dito sa P. Palma area, atong dawaton ang report pinagi usab ni Tinig 11 June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Yes, June.
12: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Natagpuan ng isang residente ang isang hindi sumabog na granada sa gilid mismo ng kanyang palayan sa barangay Panungogin na Mitseto Tabato, alas 11:30 nitong nagdaang Biyernes, Hunyo 12, 2026. Agad itong ikinawag sa kaalaman ng mga barangay official na siya namang tumawag sa mga PNP na agad rumisponde sa lugar upang maberipika ang nasabing ulat. Pagdating sa lugar na kinatagpuan ng kapulisan, katuwang ang mga tauhan ng 34th Explosive Ordnance Disposal Team ay natukoy na isang MK2 hand fragmentation grenade ang natagpuang pampasabog na isinailalim agad sa kapustiya ng 34th IB AOD Team para sa wastong disposisyon. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na huwag galawin ang anumang mga bagay na pinagdududahang maaaring sumabog. Bagkos ito agad na iudat sa mga otoridad. Samantala, nagluluksa ngayon ang pamilya ng isang 83 anyos na lalaki na nasawi matapos na bangga ng motor habang sumasawit sa kalsada sa Purok 1, Barangay Nikaan, Libungan, Cotabato, alas 12 ng tanghali kahapon, Hunyo 14, 2026. Kinilalang nasawing biktima na si Loreto Valentin Remutin, residente sa nasabing barangay, na aksidenteng nabangga ng motorsiklong minamaneho ng isang 26-anyos na security guard na taga-Alameda, Cotabato. Agad mang sinugod sa pagamutan ng biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival, habang isinugod din ang driver sa ospital at patuloy na ginagamot. Hanggang sa ngayon, ang natamo nitong sugat. Patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. matagumpay namang naharang ng kapulisan ng abot sa 2.65 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo sa isang checkpoint sa barangay South Manuangan, Tigawayan, Cotabato kahapon, Hunyo 14, 2026. Nakilala ang mga naresto na sina alias Dodong, 30 anyos na siyang driver at alias Dodong, 18 anyos na pahinante. Nang tinara ang mga ito ng kapulisan, ang cargo truck na kanilang sinakyan, nang naispatan di umano ang isang kahon na hinihinalang illegal na sigarilyo, ngunit sa halip na huminto, ay pinaharulot umano ng driver ay nasabing sasakyan nagresulta sa abulan at naharang ang naturang truck sa bahagi ng barangay North Manuangan at tumambad ang 43 kahon ng Berlin cigarette, 950 reams ng fourth menthol cigarettes. Kasama din siyempre na nasamsamang Isuzu forward truck na ginamit sa pagbiyahe sa nasabing kontrabando. Nakapit na ngayon sa PNP custodial facility sa Pigawayan, Cotabato ang mga suspect at inihanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariffs Act at Graphic Health Warning Law. Ito rin over naman sa mga tao ng Bureau of Customs na nakabasa sa Pasadena ng Santo City ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa wastong disposisyon. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, Julio Soto nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita mula naman sa Davao Oriental, hatid naman ni Tinig Gabay 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Napakita og suporta sa edukasyon na si Tarragona Mayor Art Benji Kakabulaong pinagi sa pagtambong sa 4th Pre-Departure Orientation Seminar sa mga BSAM student intern sa Davao Oriental State University Tarragona External Campus. Hato sa kalihukan, naghatag si Mayor Kaka og mensahe sa pagdasig sa mga estudyante samtang nangandam sila sa ilang supervised field experience. Isip kabahin sa iyang pagpalig-on sa sektor sa edukasyon, may padangat usab siya og 150,000 pesos ng pinansyal nga tabang alang sa mga estudyante sa Dorso Tech. Gidasig sa mayor ang mga kabatanunan nga magpadayon sa pagtuon, pagpalambo sa ilang kahanas o pag-andam alang sa ilang maabot nga profesyon. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:58 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahay niya dito sa lungsod sa Subilao, Bukidnon, napatay ang usa ka trabahante sa pineapple plantation human kini maigo sa kilat samtang nga naghulat sa iyang hauler truck sa may padulong sa farm to market road pasulod sa plantasyon. Siguna sa report samtang nga nibubuang kusog na nga ulan o kalit lang nga ni kilat o naigo ang maong trabahante. Hinungdan sa diha dayon nga kamatayon na ni ini. Sa Maguindanao del Sur, patay ang usa ka commander sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Human kini gibanhigan. Sa wa pa may ilang mga suspect na itabo ang insidente sa may barangay Tuayan na mother sa lungsod sa Dato Hofer ang patuan Maguindanao del Sur. Kung din ang biktima nga si Nguda Abdul Rahim, patay on the spot human kini nakahiagom o samad pinusilan sa ganunay nga parte sa iyahang lawas. Padayon pag-imbestigan sa mga otoridad para masuta kung kinsang responsable sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kainit karon nga politika sa Bangsabor Autonomous Region in Muslim Mindanao samtang nga paduol ang umaabot ang kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa umaabot ang September 14. Pipila sa mga nagpainit sa politika sa Cotabato City human nga ni-resign si City Mayor Bruce Matabalaw sa iyang partidong UBJP nga gipanguluhan sa MILF Chairman Murad Ibrahim nga dati niining kalyado og maoy ni Duso nga mudagan na sa pagkamayor sa panahon nga init ang isgutanan sa Bangsamoro Organic Law. Sigun ni Matabalaw nga sa daghang higayon na siya nag-ampo aron magiyahan sa iyang mamahimong desisyon. Galawa na kita igong oras sa musunod na itong primetime edition para sa paghisgot sa mga maslaom ng mga hisgutanan karong adlaw. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, ako sa Tinig 4 Loy Rosario. May buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman ko yung mga wakuat, kanang kanaki na wala ko siya.
4: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa phone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Isayos ang ating mga orasan na alasayas impunto.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayimundag mga katinig, welcome doon sa itong programang Tinig ng Bayan, Pitsa 15, Adlaw ng Aswildo, sa bulan sa Hunyo, unang adlaw sa simana, no? Adlaw ng Lunes, mga katinig, kinesiya Tinig Dos, Romy Ilusfa, makiguban ka ninyo.
1: Welcome kamo sama sa ingon ni kaubang Romy adlaw ng Lunes kinsina kini usab si Tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Mhm, ang pangutana, aduna ka high sweldo?
1: Aduna utong naaman? Si Loloy, pag in English daw overdraft, napagyoy kambal na short.
0: Mhm. Kaubang Ruby, paningkamutan nato nga makahinabi ang mga otoridad mahitungod ni aning usa ka fenomenon nga nahitabo diha sa Glan kay nitubo sukad atong pagkahuman sa linog adunay mga kuan beach line no nga ni palayo ang tubig
1: no
0: nagdako ang tubig usa kun sa kini nga fenomenon no morog
1: nangluod ba ang dagat?
0: Nangluod ang dagat.
1: Sa kay grabe inyong pag-among-among sa ako ah. So nature speak pero bitaw. Naay klarong explanation ang science ana ro.
0: Ang uban siguro na nalipay tungod kay nitaas ang beach line but of course one thing is sure no. Daghang nga matay nga mga coral reefs so daghang mga isda nga mga namatay and so usa sa mga ikahadlukan diha karon sa mga residente kung kining foul odor nga ginaimit ni mga patay nga mga living organisms sa aning lapad-lapad baya kay 2 meters kuno ang
1: Atras, no?
0: Ang gilap doon is dili kayo ko sure no pero maraga pila ang gilap doon 200 square meters no and ginaingon sa mga otoridad nga posible kini nga phenomenon nahitabo pud ni sa uban ng mga lugar and nanawagan sila kung aduna may mga kung aduna may nagapuyo diha sa coastline nga naka-obserba o ingon ani i-report na to sa atong mga local government units ha. But atong paningkamutan nga masabtan na to no, kung unsa kining phenomenon anaa sa linya ang ato ang volcanologist nga si Engineer Ramir Amil Bahar. May buntag sir, good morning, welcome sa Tinig ng Bayan. Hello sir.
1: Engineer. Good morning.
0: Hello, Engineer.
2: Hello, good morning.
0: Ay, yes, Engineer, maayong buntag. Welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Yes, maayong buntag. Hinay.
0: Aday lang. Gamay ng adjustment. What about this time, Engineer?
2: Hello. Yes. Di kusog na gamay.
0: Pakinuol lang sa mouthpiece si Mahang sa cellphone mo. Mag-travel man daw dahil ka. But anyway, Engineer, quickly. Unsay explanation ni aning nahitabo doon sa Glan after sa linog nilapad kining coastline. Muraog di saka kuno by 2 meters ang yuta. Is it the yuta nga ni saka or is it the water nga ni atras?
2: Ang nahitabo sa Glan dati gitawag nga coastal upliftment. Ni saka coastal area of about 2 meters. So it is verified nanatay mga kauban ng mga geologists at atlido. So na-verify nga naay upliftment sa coastal area sa Glan ang to dere sa Dabao Occidental there is a just na agya po yung mga upliftment kanita po.
0: So what explains this, Engineer? Nganong adunay nga ning phenomenon after the earthquake? Yes, Engineer. Hello.
2: Yes. Dili ma.
0: Okay. What about this time, Engineer? Hello. Dili daw ko madungog, Loy. Anyway.
2: Dili madungog.
0: Ngano ka ha? Gamay lang ano? Kini? Sige pa. What about this time, Engineer? Kini, Engineer? Hello?
2: Hello. Sige.
0: Kini, Engineer? Okay na?
2: Medyo okay na.
0: What explains this phenomenon, Engineer? Nganong naingon ani ni after the earthquake?
2: Hello.
0: Kusog ra kayo. Aha. Ngano kaha nga dili tama dungog, no? probably because of the signal kay gabiyahe si Engineer Emil Bahar. Hello. What about this time, Engineer? Hello?
2: Hello, hello. Sige, sige.
0: Yes. Can you read me, Engineer?
2: Hello? Hello, hello. Yes.
0: Ah, okay. So, what explains this phenomenon, Engineer? Kining uplift after the earthquake?
2: Unsay
0: hinungdan? Unsay what is behind nganong adunay ingon ani nga phenomenon after the earthquake?
2: Well, mahitabo gina siya na ginay mga mahitabo nga ingana. Ang possible nga reason is pwedeng inaok tong dito sa pikas nga site tungod kay ang area is ano pa siya kanang hinay weak site sa pikas mo tong inaok. Pwede po nga dili sa pikas itulog niya pasaka. So normal na siya nga mahitabo during earthquake. For example, in Pugo, na agapoy update min sa coastal na about 5 meters. So, nahitabo ko na siya basta natin kusog na linog.
0: Mm-hmm.
2: So, sikat na, pag butuan na dito sa epicenter, naging ay maapiktuhan nga lugar. So, usahay, dili lang usahay, permanente nga, if you can see England, na ay mga lugar nga ang hugno tungod kay liquefaction prone area, landslide prone area, una ay mga lugar, mga barangay nga na halos nahurot kadaot ang balay tungod kay liquefaction prone area. Yeah. So same as sa ganang sa coastal area, na ay weak part niya. So either munaog or musaka itong pagigas.
0: Mm-hmm. And you are saying, Engineer, nga maliban sa Glan, aduna pa ay daghang areas along Davao Occidental, Davao del Sur na ba?
2: Davao del Sur, wala tay evident nga ingan nga pangitabo, but dito sa Occidental natin mga nakita nga nagyapon nga mga pangitabo.
0: Mm-hmm. Kung kining maong pangitabo, Engineer, kining uplift will stay hangtod sa hangtod na ni or naapay possibility na aduna pa nga mubalik siya sa dati?
2: Well, as ang mga ngala nga pangitabo, the usual thing is hangtod na gina siya o mauna na siya mo ay blastar sa yuta, sa coastal nga ni uplift, dili na na siya mubalik sa dati.
0: So if I got you right, murag ang nahitabo, adunay ni ubos sa some portion o niya, nisaka ni murag, i-complement lang niya, nisaka ning areas nga ay uplift, tama ba?
2: Yes.
0: Engineer, daghang kay salamat sa imuhang panahon, pero basig doon na ka pa yung mga additional updates nga wala na to na pangutan na kanimo, especially on movement. I understand yesterday adunay more than 3,000 plus na ba na mga aftershock.
2: Well, with respect to aftershock, ang akong aftershock is nilabaw na ni Og 5,000. So, naatay about, about 5,000 plus na itong aftershock. So, at present, at exactly 6 o'clock in the morning, karon, ang recorded na itong aftershock is about 5,984.
0: 5,000, so, wow. Call mo 6,000 na.
2: Ang flooded diha, it is kanyang flooded, muli makita sa atong ano sa atong website 1447 tog ang nabatyagan or felt nga mga earthquake niya is about 78, but it could be more than that. Mm-hmm. Ang mga felt siguro nga wala ma-report, so it could be more than that. Ang range nato is 1.2 to 6.4 ang magnitude.
0: Mm-hmm.
2: So ma-update na to as of 6 o'clock. Mm-hmm. Now ang gusto lang ako abot sa atong mga taga-Panginaw, ang tsunami na generate atong panahon nga na ilinog. So, pagka-generate ato at 3 o'clock in the afternoon, na-terminate na ito ang tsunami. So, ang mga aftershock, 5 foot something, so wala na makagenerate ng tsunami.
0: Okay. Engineer, aduna ko yung mga sinkhole sa Balut Island. Pwede ni mo ma-explain di ay unsa ning mga sinkhole?
2: Yes, not only in Balut Island, but may abot dire ang sinkhole, Balut Island, dire sa Glan, hangtod dire sa Katukla, Sinsuat, sa Maguindanao del Norte, tayo mga occurrence sa sinkhole. Kanang sinkhole mangod, naana kay weak parts dito sa ilalom, sabi na ng mga batong naadiha is bakante na rin sa ilalom. So,
0: nalus, no?
2: Pagka lino ka na, mahuglo gina siya. Mukret gina siya o kanang mahulog gina siya o mukret siya o kanang bangag. So, mo na ito ang school.
0: Usually, unsa ang size in diameter o ang depth ni aning mga sinkhole sa engineer?
2: Magbari dili wala say ano gyud nga ano magbari sa bakante din sa area sa ina ko na puy 2 meters lang ang radius na puy mas dako sa area.
0: Okay, now aduna bay ano danger ni is kini nga mga sinkholes are they supposed to be avoided areas?
2: Well, kung sa dagat, ang danger lang ana, nakabalog sa nakalalom, so basin na malunod, dahil makalit na kahulog niya, so dili siya, kumbaga, kuhan niya para liguan, or what, so dili siya nga na ka safe. Now, wala ta ka sa kalalom, ana. But dito sa mga visible, at least malikayan na, visible naman.
0: Okay. Malikayan. So dapat yun sa likayan sa mga visible areas sa engineer. You're saying that?
2: Yes, yes.
0: Engineer, dahil salamat sa imuhang panahon. Ay, ikaw, Rul, basig na pa kayo pangutana pala kay engineer?
1: Yes. Gusto lang natong basahon, Engineer Emil Bahar. Usaka na balaka, ana siya. Dili ba ang sinkhole, posibleng indicator nga magka-tsunami o indicator of more earthquake? Mauni yung pangutana, engineer.
2: Well, dili sa indicator sa magka-tsunami. Ang tsunami mag-generate by having a large magnitude earthquake within the sea. Specifically, ang generator nato is ang gitawag nato ng mga trends. Ikaduha, maka-generate na siya kung na volcanic eruption within the sea, which is kung natay vulkan within the sea, which is dili kung nasa vulkan nang hitabo kay trends man ang niliwok niya, tectonic man na dili man sa vulkanic activities. Another thing, ma-generate siya kung na landslide within kanang mga daplin sa dagat, maka-generate lang tsunami. Now, ang lastly, maka-generate ang tsunami kung maigo na siya o gitawag na ito o major impact. So, ang generation sa tsunami, tama ra na siya sa nakay planggana, butangan ni mog tubig, o niya, hulugan ni mog bato, mora na sa generation sa tsunami. Now, reverse lang siya kung earthquake, dito sa ilalong gitan ng isikat. So, gana na siya ang generation sa tsunami. So, it's not about sinkhole. Now, with respect to earthquake, kabalo man ta nga na ata sa area nga prone sa earthquake. So, possible din na siya nga daghan gig earthquake. Kaya naaman ta sa area nga prone sa earthquake. Wala man ta sa area nga walay earthquake. So, naagin na siya ng but it's not about the sinkhole. It's about earthquake generator, the so-called trend and the so-called fault.
1: Yes, engineer, will it mean nga usa sa posibleng mahitabo, dili ba katingad-an kung dunay mga water pipes nga busted o kay syempre na yung movement no ni atras ang especially kadtong naa duol lang sa seaside no, will there be contamination kung ingana, engineer?
2: Ma'am, palindog ko sa ma'am dili kay maano.
1: Yes, engineer. Usa sa ginatan-aw din nga implication ni aning gi-explain nimo bag-uhay lang, engineer, is ang pag-collapse daw sa mga water pipes, which is very vital tungod kay we know nga along the seashore na amang yung mga establishmento. Doon na ba kami na monitor o naobserbahan tungod kay ginatanaw po din ang possible nga contamination sa tubig once mo collapse ang mga water pipes?
2: Well, ang naobserbahan na mo, siyempre shutdown ng mga water sources nila, including General Santos, katong mga pipe nga niagi sa mga landslide area o sa mga gitawag nato nga liquefaction prone area, possible po siya nga mubigay. Possible nga ma-desaline, possible po nga maputol. So, naay mga ingana nga mga paghitabo. So, with respect sa contamination, siguro only the Department of Health ang
0: tubag.
2: Tandak mo study ana kung naay contamination ng mga water source.
0: Daghang salamat, engineer, sa imong panahon ni higahin sa Tinig ng Bayan. Hinaot sa sunod ng mga higayon, you will extend a similar courtesies.
2: Yes, nagkapong salamat sa inyo. Daghang salamat sa tagapaminaw.
0: Good luck sa inyo ha, and more power. So, mga katinig mo ka to. Ang tingog ni Engineer Ramil Bahar, ang volcanologist sa Region 12. Mga katinig, gihisgutan na ito kining uplift sa shorelines. Dili lang dahil kini sa gland na hitabo. Apan na hitabo po kini sa pipilang.
1: Ubay na di ay, no?
0: So, nadugangan ang beach line, ang shoreline.
1: Pero no? Dili po safe, Rom. Ang patukod ka dayon diha uguan kay ang rebuilding technique daw human sa mga incidents like this, dili yud safe kay syempre ni reside ingon sa uban. Pwede na dita katukod og kuan diha mga
0: building.
1: The ground is not stable.
0: Bisag kato ingon ni mga atong ano mga bangag-bangag nga gitawag og sinkholes. Posible po siguro nga since nahitabo siya tungod sa movement underground, katong ingon ni Engineer Ganiha, mga bato nga nilihok sa ilalom.
1: So, naadyo disturbance sa silong.
0: And it could mean further disturbance. Kaya dili naman ito mga ang iyang original gear nga alignment o formation. So, kana, human na ito gihisgutan kining mga...
3: Dominguez na siya.
0: Aha. Human ato na istorya kining ato ang volcanologist sa atong adtuan Kaubang Ruby kining Department of Health sa Region 12 si Ma'am Rhea
1: Dominguez.
0: Dominguez. Okay, Ma'am, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
4: Hello sir, magandang umaga po at magandang umaga po sa tagapakinig ng Tinig ng ating Bayan.
0: Aha. Ma'am, maraming salamat sa iyong panahon na binahagi sa ating programa. But of course, we understand you are very busy sa mga ginagawa niyo ngayong pag-responde dyan sa mga biktima ng lindol. But ma'am, pwede niyo kaming mabigyan ng update. Naririnig po tayo sa buong South Central Mindanao sa may Pangil Bay, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte at sa Davao Oriental and Davao del Sur. Pwede po niyo kaming mabigyan ng latest update ng statistics as to yung efforts ninyo to help itong ating mga biktima ng lindol.
4: Yes sir, maraming salamat po for this opportunity, no, para po ma-edit natin yung updates natin. From UHCHD Subsurgeon po, ito po yung pinaka-update na health situation. Update number 5 po ito ng nakaraang earthquake, no, manawabot si 7.8 magnitude. As of June 13, the official report po of Health Emergency Management Staff, or HEMS po natin, naka-code blue alert po tayo. Ibig sabihin po nito, no, naka-deploy po yung ating mga iba't ibang mga kawani, no, iba't ibang mga kinatawan ng Department of Health po sa buong subsurgeon po, no. Andiyan po ang ating MHPSS team, ibig sabihin po yung mental health, no, psychosocial support po natin, yung speed po natin, yung monitoring ng surveillance po natin sa especially po na sa General Santos City po, sa Sarangani, at ang HEMS po ay patuloy po na nagmo-monitor sa situation. So ngayon po, naka-deploy din po kami, pangalawang linggo na po ito ng deployment natin sa buong rehiyon po. May iba't ibang unit po tayo, kasama po natin ang mga concerned agencies and LGUs, no, sa mga health facilities po natin. Sa report po natin, no, siguro alam niyo na rin po yung report natin, no, for as of June 13 po yung nandito po kasi sa report is 53 deaths, no. Mm-hmm. Meron din tayong 81 admitted patients, 1,244 na outpatients, mm-hmm, at may isa po tayong missing person across Region 12 po, no. Mm-hmm. Meanwhile, ito naman po yung total ng ating displaced families.
0: Ma'am, isa na lang yung missing. I think because we think this was 17 sometime last week.
4: Mm, yeah.
0: Nakita na yung 16 po.
4: Opo, no? So, may isa po tayong hinahanap na saan mahanap din natin.
0: Saan banda po to? Sa Glan ba ito? Itong missing na isang hinahanap pa?
4: Hindi po. Hindi po nakalagay kung so specifically eh.
0: Mm-hmm.
4: Wala pong specific places dito. And to complete the data po, meron po tayong total na 1,765 na displaced families at 7,902 displaced individuals. Kung susumahin po natin yung affected families, meron tayong total of 73,436 na pamilya. At kung individual naman po, no, yung affected na bibilangan natin, 331,407 po, no, yung total na
0: individuals.
4: Mm-hmm.
0: More than 31,000.
4: Individual 336,000. More than 300,000 po.
0: Mm-hmm. Ma'am, isang greatest casualty sa mga sakunang ganito ay yung casualties na usually hindi natin nakikita kaagad dahil lang nakikita natin is yung what is visible to the eye. Yung mga building na ano na nasira. Of course, yung mga na-retrieve na mga casualties. Pero isa sa pinakamabigat na casualties rito ay yung mental health. How are we addressing it, ma'am? Dami-dami nito.
4: Yes, sir. Actually, ako po mismo, no, kasama po, dun po ako nagpa-assign mismo sa MHPSS. Meron po tayong tinatawag na Mental Health Psychosocial Report. Psychosocial report. So, may mga team po yan na iba't iba, mga trained counselor po yung mga dinideploy, no, sa mga iba't ibang lugar po.
0: May we know, ma'am, how many are deployed? May we know, ma'am, kasi you're saying na mga 300,000 plus yung mga victims, individuals. May we know, ilan yung na-deploy natin ng mga psychosocial interventionist?
4: Meron pong 8 team sa Jensen pa lang po yun, sir, ha? Kasi inuumpisahan po natin sa may pinakamalalang area, no? Kung saan po talaga, alam na po natin, Jensen po talaga yung marami po talagang, kumbaga, mostly affected. May 8 teams po yan, nandito po kasi sa cellphone ko yung isang, yung data ng kung ano-ano yung mga member ng team. Pero composition po niya is may mga from LGU, City Health Office po ng Jensen, meron din po sa amin. So, malaki po yung team, sir, no, sa 18 na yan na naglilipot po sa isang, for example, sa isang city lang po. Tapos ngayon po, pupunta rin po kami sa Glan, no, Sarangani. Actually, sir, ano, hindi lang po mga mamamayan natin yung council, inuuna rin po yung mga health workers kasi even health workers victim po sila kasi sila rin po yung tutulong sa ating mga kababayan. So holistic po yung approach sa pagbaba po last week kasi last week ang nagawa na po yung 18th na Jensen. Mostly naman, sir, hindi ganun kalala, no, yung kalagayan ng mental health, no, ng ating mga kababayan. Mukhang resilient at hindi po sick, kumbaga parang wala naman pong worse na diagnosis sa mental health. Ang pangunahin pong pangangailangan at sinasambit po ng ating mga kababayan, according to the report, ay yung mga basic needs po, no, sa mga evacuation centers.
0: Tulad
4: na
0: ng
4: naman natin. tulad ng tubig, pagkain, mga gamot, mga ganun po, yung mga basic needs. Kung saan po naman na binibigay naman po, na patuloy po na binibigay ng rehiyon at ng LGU po. Katuwang po natin ng LGU sa pamamahagi po ng mga iba't ibang mga commodities na ito. Mga gamot, mga ganun po. Ang DOH pa namigay na po, namahagi na po no, ng gamot noong unang araw pa lang po ng Lindol. Pagkatapos po ng Lindol, nakapagbigay po tayo sa buong rehiyon po. Binigay po yan sa PIDOHO, Provincial Department of Health Offices, kung saan sila po yung mamamahagi sa iba't ibang mga probinsya. More than 5 million yung worth po ng mga gamot at mga supplies, pati po yung mga aqua tubs, no, kung saan po ini-insure din po kasi ng ahensya ang mismo na inuming tubig. Kasi chinek din po yan ng ating sanitary inspection po, si Engineer Kunakon, na kung may mga ano po ba, may mga damage po, no, yung mga daluyan ng tubig inumin natin. So, yun din po yung sinisiguro natin na malinis po para po maiwasan yung pagkakasakit. Kasi alam naman natin, sir, no, ang effect po nito, baka lumaganap po yung mga iba't ibang sakit, lalo na po kapag nandito tayo sa, nandito sa evacuation centers yung ating mga kababayan. Kaya sa evacuation centers po, yung tinusuntahan din ng mga team para po tignan po ano yung pangangailangan nila. Kasama na po dyan ang mental health assessment. Pero ito po yung mga pangunahin na ano eh, parang sinasambit po ng ating mga kababayan. Mga basic needs po talaga.
1: Yes, good morning, ma'am. Ma'am, gusto ko lang i-dovetail o idugtong kasi kanina may na-interview kami prior to you, isang volcanologist, no? Si Engineer Amir Bahar. Sa usapin po ng nangangamoy na bulok ng mga isda o yung mga namatay na corals sa ilang barangay ng Sarangani and other municipalities affected ng Lindol. Uplift, no? Ano ang health risk nito, ma'am? At wala pa ba kayong namumonitor na nagkakasakit dahil dito? Ano po ang mga posibleng measures na tinitingnan ng Department of Health?
4: Thank you very much for that information, ma'am. No, makikipag-ugnayan po kami sa DA for that report. Kasi for now, wala pa naman pong nare-report na nagkakasakit dahil doon. So, ang mostly po na nakukuha po natin ng mga sakit, yung pong tawag dito, yung may trouble po, no, pananakitang chan, AGE. Hindi naman po siya diarrhea pa, pero dahil po ito sa mga tubig po, no, na inuming tubig. Kaya ini-insure po natin, kasi may mga area po na mahirap pong ma-reach out. So, yun po yung itiyakin talaga natin. Pero for now, wala pa naman po, but thank you for this information. We will be coordinating po sa DA regarding.
1: Ready po ang DOH niyan, ma'am? Are we ready?
4: Apo, naka-ensure po yung ating mga gamot, mga health workers po. Kung kinakailangan po ng referral, ang referral system, handa rin po ang mga hospitals natin sa mga ganong klaseng infection po.
1: Yes, ma'am. Matter of DOH advisory, ma'am. Pinagbabawal ba ang paglangoy o paliligo, pangingisda sa areas na may coastal uplift? At least alam ng mga magiging magandang advisory natin sa mga affected.
4: Yes, ma'am. Ang alam ko po, baka hindi po kasi sa amin ang pagbabawal talaga, no? Kasi sa batas po siya papasok. Baka sa LGU po, ma'am, malamang sa LGU po yung pwedeng gumawa ng pag-a-assess po ng kanilang coastal area at pagbabawal. Makakatulong po kami, no, sa pagkonsulta, no, kasi nakaantabay naman po ang DOH dyan.
1: Yes, ma'am. Mainam din na magkaroon ng pagsangguni at information kung ilan bang mga shellfish, clams na nakukolekta ng mga residents ay safe kainin, especially nang usapin ng pagkain, ma'am, panahon ng mga ganitong mass evacuation ay isa sa mga salient issues.
0: Gutom.
4: Yes, ma'am. Tama po yan, no? Kaya importante po yung strengthening the coordination po talaga sa iba't ibang mga ahensya. Kasi sa paggawa po ng pulisiya ngayon, tama yung sabi niyo po, importante yung pagsasangguni. Kasi kami po, when it comes to crisis po, kumbaga kinukonsider na po natin lahat yan, no? Yung food poisoning, pwede po mangyari. Kasi kung sa pagkain, tama po yung tagbutong na sinasabi niyo. Kaya inahanda po natin yung mga supplies, pagkain,

0: ng Jensen. Ina-assess po din po ng ating national no, na ahensya kung ano at sapat po yung pangangailangan natin. When it comes to budget man sa DOH talk, so Jen, okay po tayo Jen. Nakahanda po ang ating mga pharmaceutical department din po sa mga future purchase po natin or request po natin kung kinakailangan. Kasi nag-assess po tayo man eh. Patuloy po pag-assess natin sa may mga situation ba, sa mga sakit, para po makapaglaan tayo o makapag-request tayo ano, ng extra budget. Hindi lang naman po kasi DOH, ma'am, ang naglalaan po ng budget, no? Ang pondo po ng LGU, meron din po sila dyan for emergency. Sama-sama po yan. Pinagsasama po natin yung ating mga resources para tugunan po yung pangangailangan ng ating mamamayan. So, makakaasa po natin mga kababayan na hindi po tayo hirap naman sa budget. May sapat po tayo para sa kanilang pangangailangan.
1: Okay.
2: Yes, ma'am. May pahabol. Are we receiving already international aid, ma'am?
0: For international aid, ang meron po dito sa aking data, ay, hold on naman, ang mga natanggap po natin ay sa iba't ibang region pa po, no? Agency offices po ng Caraga, CHD ng Caraga, Davao, Zamboanga, Cebu, NIR, yun po yung mga nakita ko rin natanggap natin na tulong dito. Eh.
3: World Food so, Organization, ma'am.
0: World Organization. Ito po yung nandito ngayon sa akin. Sa official report po, ito ma'am, baka meron na po tayong update din. Pero sa official, yun po yung mga meron po tayong mga tulong po. Mm-hmm. Galing sila pa.
3: Two things, ma'am, from my end. Una, yung coastal uplift, sinasabi ng volcanologist sa si Engineer Almil Bahar, maliban dyan sa Glan, mayroon din daw dito sa may Davao Occidental, and there could be more that have yet to be reported. FYI lang po yun. Second, sinasabi po ninyo na yung mga needs naman na ini-express ng mga taong bayan ngayon is more on food pa, clothing, and siguro water, mga shelter, water. Dahil, I'm sorry, kasi ito yung bias natin eh, because we have seen a lot of victims na traumatized sa may mga kaibigan tayo na hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover dun sa trauma since the war in the nag-start nung 1980s hanggang the 90s. Kasi hindi naman kasi nagmamanifest ka agad itong psychosocial illness. But it is a serious problem because pwede itong dalahin ng mga biktima for the rest of their life. So ganito po ito ka-serious. We know of, we have a friend, friend na priest na all the while we thought na okay lang siya, normal lang siya, ini-interview siya ng mga ng media, nag-field work siya, pumapagitna siya sa mga warring forces, nasa evacuation centers, umiikot. We thought he was okay, but until now hindi pa rin po siya fully recovered doon sa trauma na kanyang dinaanan.
0: Yes, sir. So the question is, kung paano po natin matutulungan, tama po ba?
3: Yes, ang question po natin yes, is, sir. While it may be, it may be understandable na sa ngayon, nahin natin yung mga ibang mga needs, but wag po naman sanang, or mas dapat pang bigyan ng halaga yung psychosocial intervention kasi mas long range yung effect nito.
0: Yes, sir. I believe on that. Actually po, trainer po ako ng mental health and at the same time, certified counselor din po ako at naniniwala ako dyan. Mm-hmm. Kaya lang, sir, sa emergency kasi when you say basic needs, ito yung kailangan mag-survive ng tao. Diba, sir?
3: Yeah, parang, understandable.
0: The food, the water, ibibigay po natin kasi makakatulong din po yan sa mental health nila. Mm-hmm. Ang pag-worry po nila, if ang inaalala po nila ay pagkain nila at may nararamdaman po silang sugat. Kasi may mga injuries tayo sila, maraming injuries po tayo sa mga evacuation centers. So yung physical po, yun po muna magmamanifest. That's why when it comes to emergency, uunahin po natin yung physical needs talaga. Baka may pagdurog o kasi kung may nararamdaman po yung sakit, tapos yung security po na wala silang makain, wala silang mainom, that will affect their mental health. That will add po. Ang mental health naman po na

0: support natin dyan. Hindi po tayo mag-ihintok. Halimbawa, nasabi natin ito yung pangangailangan nila. Hindi po tayo andyan po na katuwang pa natin yung mga counselors natin sa LGU. Tama po yung sabi ni sir, no? Ang mental health kasi, hindi siya nadadiagnose sa laboratory test. Ito mag signs and symptoms. Alam ko rin po yan. Kasi ang depression, depende po yan sa coping mechanism po ng isang tao. So with that po, meron po tayong, after this, may mga planning po yan ng mga debriefing sa mga nagkaroon ng PTSD or post-traumatic stress, no, syndrome natin. Kumbaga, magkakaroon po yan ng mga iba't ibang mga activities din po para po tuluyan sila at unti-unti po sila makabangon, makapag-cope at sa ganitong strategy. So, hindi po tayo hihinto. Hahanapin po natin sila. Sasangguni po sila, no, sa LGU in partnership with them para po mabigay natin yung tamang counseling at mga stress debriefing para po sa kanila. For the meantime lang po ngayon talaga, kailangan makasiwat. Sabi nga po nila, no, galing na rin po sa mental health, no, training ito. Kapag ganito pong may sinayong crisis, bagyo o lindol, ang unang-una mong gagawin, you have to survive. Yes. Kahit po depression ng isang tao, halimbawa, no, may malaki po siyang problema, nahihirapan siya, broken-hearted, natanggal sa trabaho, walang pera, anything po makakapag-devastate sa isang tao, ang unang-una mong gawin, make sure na ang tao may sapat na tulog. Mm-hmm. Kasi yung sapat na tulog po, kapag wala pong sapat na tulog ang isang tao, there will be a lack of oxygen in the brain. So, pwede po yung mag-cause ng mga psychosocial disorder, psychological disorder. No? So, importante may tulog ang tao. Importante makasurvive siya, may kinakain siya, nakakain siya ng sustansyang pagkain, vitamins, malinis na tubig. Yung physical po na makasurvive siya is emergency po yun, unang-una. And then, saka mo siya tulungan, no? Importante po kasi ngayon, so sa mga gusto pong tulungan din kasi it's a whole government and a whole society approach po lahat po nang nangyayari. Ngayon, after pandemic, ito po yung natutunan natin, na hindi po kaya ng DOH lang or ng LGU nila. But maski po tayo, very important po, kaya nga po nagpapasalamat ako sa program nyo ngayon sa station nyo ngayon, no? Kasi nakakapaglabanan tayo ng tamang impormasyon din ng media partners. Sa mga nasa bahay naman po, kung may mga kaibigan po kayo, tulad na nabanggit nyo, may mga kakilala po kayo na nakakaranas ng mga ganito. Depression po is the worst stage po yan, ng mental illness o mental health situation. So, kapag may alam po kayo na gano'n na nararanasan, mga kababayan, all you have to do is to listen. Need to listen to these people para po mailabas nila kung anong nararamdaman nila. Importante na po yun. Mm-hmm. If you are not expert in giving advice, kasi very dangerous po, na-risk po ang pagbibigay ng advice, importante na yun. Oo, makinig ka lang. Kasi a real counselor will tell you na the real counselor is a good listener, the best listener. Hindi mo kailangan magsalita. Huwag mong agaw ng eksena. Makinig kayo. Kaya ngayon po, ang ginagawa po ng mga counselor natin sa mga affected po ng media, nakikinig lang po sila actually. You just listen to them. Listen to their stories. Kasi yung paglalahat ng stories sa naranasan mo sa lindol ngayon, di ba, ganun po tayo. Uy, asan ka ng lindol? Anong naranasan mo? Ganito, yung naranasan ko, no? Ang lakas talaga ng pagyanig. Importante po na inalabas nila ngayon yung takot at experience nila, bad experience nila. At the same time, na gumagaan po yung pakiramdam nila. So, sa mga kababayan natin, be there with the people po na nakakaranas nito. Kasi, maaaring hindi po natin, no, mahanap lahat-lahat. May mga nanghihiyang magpakonsulta kasi ang mental health problem, ang mga tao ngayon, kapag sinabi mo magpakonsulta, they are being judged na may sira sa pag-iisip.
1: May
0: hindi
1: stigma.
0: So lahat, yes po, lahat po tayo, kailangan mong listeners, kailangan tagapakinig. So nandun po tayo para sa kanila. At ito po ay ginagawa natin at the same time, ay hinihikayat natin lahat po, no, na nakikinig ngayon, be there and listen to these people para po matulungan talaga natin sila, matanggap po at kung ano man po nangyari, especially ang pinakamasakit po dito ng mga namatayan. So talagang nakikiramay po kami sa lahat at sana po, no, dumating yung panahon po, no, na matanggap natin at makaahon po tayo sa masakit po na naranasan natin sa linggo na ito.
1: Yes, ma'am. Ma'am Maria.
2: Striking yung sabi mo, ma'am, na be there. Pwede rin po na kahit hindi ka physically present, pero through the use of cell phone, makakakonect sa mga relatives, mga kakilala doon, at simpleng tanong na kamusta na kayo. Will that be of help communicating kahit lang via cell phones?
0: Yes, absolutely, ma'am. Definitely. That's a one way of communication. So, any way of communication, channel of communication, because ang tawag dyan, face-to-face, text, no call, email, any po kind of communication na kaya natin gawin, kumustahin natin, no? Importante po yan. Ako po, ma'am, from, originally from Manila talaga ako, eh. Pero may mga nag-message po sa akin, mga kaibigan, pamilya, sa Luzon. Kumbaga nakakatago na po ng puso na parang you are being valued.
2: Yes, so, in a way na kagagaan.
0: Yes, paubot natin yung pag-umusta natin. Kumustahin natin yung mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Kasi they feel valued kapag ginawa natin ito at mararamdaman. Kumbaga magkakaroon sila ng lakas ng loob, no? Na mabuhay, no? Makaahon sa
2: hinaharap yung mga
0: lakas. Kasi may nagpapahalaga, may nagmamahal din sa kanila. Totoo yun, man. Thank you for that.
1: Mm-hmm. Ma'am Rhea, napaka-importante ng mga impormasyong binahagi ninyo sa ating mga tagapakinig. Napakahalaga ng panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka kailangan na po natin yung mga parting words at baka may mga nais ka pang ipaabot sa ating mga katinig na hindi namin naitanong sa iyo.
0: Yes, sir, and ma'am, maraming salamat po for this opportunity sa ating mga kababayan. Sa panahon po na ito, napaka-importante po yung pakikipagtulungan. Sana po hindi na po tayo magkanya-kanya. Alam naman po natin, magulo na po yung politika, no? Marami na po tayong mga problema dyan. So,
1: huwag sana natin na paguluhin pa lalo.
0: Yes, sabi ng gulungan talalo, no? So, ang gusto natin ngayon yung pakikiramay, yung pakikipagtulungan, and prayers po for everyone. Yun talaga yung pinapanalangin din po natin. Sana po hindi na maulit po yung ganitong kalakas po talaga na lindol. Alam po natin dito sa Mindanao, kumbaga maraming mga earthquake na nararanasan, pero ang tindi po nito, sir, no? 7.8. So, sana matutugin po tayo sa mga nangyari. Sana ngayon, mas nakikinig po tayo sa tamang ahensya, sa tamang radio station, hindi ito sa mga fake news. Huwag po tayo magpalaganap ng fake news. So, tamang impormasyon lang po yung ating hanapin. Yung po yung ipamahagi natin, no? I-share din po natin aside from our love and concern, ipamahagi natin yung tamang information. Sa paghahanda po, importante po yung prevention. So, alamin po natin yung tamang paghahanda pagdating sa mga iba't ibang kalamidad. I-practice po natin, no? Itinuturo po sa ating back cover and hold. At alamin natin, sa ating bahay, ito po tip po talaga ito. Alin sa bahay mo, yung may pinakamatibay na lamesa na pwede mong pagtaguan o yung pag-cover mo and hold that table para po stable talaga siya. At pagkatapos mo ng lindol, you have to get out from the building or from your house para tumingin kayo ng yung malinis na area, yung wala pong mga poster na pwede kang tumbahan. And alamin po ang hotline ng inyong pinakamalapit, no? Hotline sa lugar ninyo at mga evacuation area. Ang go bag po, importante po yan para may nakukuha agad kayo mga importanteng documents nyo, pera nyo, medicine nyo. Eh, kailangan bawat bahay na po, meron na po tayo yan. At ma'am, sir, ito rin po yung talagang gusto ng DOH. Makinuha po kayo sa mga training for the anong tawag po yung earthquake drill po natin, kasi ang ano po natin, ang inaasam po natin mo bawat pamilya po may isang miyembro po na train ng first aid, train po ng mga basic life support, at lahat po dapat ng miyembro ng pamilya na ituturo natin yung dapat gawin kapag lumilindol na po yung duck cover and hold. Mm-hmm. And mga kababayan, umasa po kayo, no? Andito lang po ang DOH at ang LGU niyo po, nakasuporta po sa inyong pangangailangan. Lumapit po, no, sa pinakamalapit na health center kung meron po kayong nararamdaman.
1: Ma'am,
0: para tumatugunan po yung medical condition natin.
1: Ma'am, yes, sinasabi niyo na huwag maniwala sa mga fake news at sa mga legitimate news sources. Would you like to say na dapat mag-monitor sila sa 102.3 Joy FM sa Tinig ng Bayan?
0: Oh yes, mga kababayan, mag-monitor tayo sa 102.3 FM. Mm-hmm. Ang tinig ng bayan para po hindi kayo nakakakuha ng kung ano-ano mga fake news. Kasi kung sa rin mo, nakakamatay ko ang fake news. Baka may marinig kayo na gantong impormasyon. Okay. Mali pala na ako. Very mm-hmm. dangerous po. So listen po sa programang ito para po at tiyak po at totoo yung impormasyon makukuha natin.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po muli sa napakahalagang panahong binahagi ninyo.
2: Ang daming information ni ma'am.
1: Yeah, nag-information overload.
0: Thank you. Maraming salamat po. Stay safe po mga kababayan.
1: Aha, more power. Nag-information overload tuloy tayo. Mga ganitong magtagalig na naman tayo, nahihirapan tayo eh.
2: Balik sa regional na lingwahe. No?
1: Mayinganing mga news source.
2: May tato iyang ingon?
1: Yeah.
2: Nga magpili yun mo o ka ng credible nga news sources
1: mm-hmm.
2: kay makamatay, makadepress po drum.
1: Mm-hmm.
2: Labi na mga trolls na pirmi imong maatubang nga klaro ang direksyon.
1: Mm-hmm.
2: Sa may direksyon. To uh-huh. build.
1: Actually,
2: to build an image.
1: Actually, very informative, no? Kaya nindot tong iyang mga explanation. While there is, of course, a need to immediately respond kata mga physical na mga, ano, physically evident na
2: disaster
1: needs.
2: Response, katong duck cover and hold, no? Halos, na-touch ni Ma'am Didi lang ang aspeto sa
1: psychosocial.
2: Panglawas. Psychosocial. Mm-hmm. But even the disaster aspect.
1: Mm-hmm. So, napabutay panahon siguro while ginapaningkamutan nato nga kahinabi maka-connect sa atong next guest at usang paminawon ning pipila ka mga pahinumdum.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumaar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Okay, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule. Pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko, anak, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo lang ako sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga or yaki, okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig ug mga katinig moraog katong uban nato nga mga naka line up nga guest dili sila available no but at the same time limitado na po lang ato ang oras
2: no
1: ulang 10 minutos na lang. So, ito lang hisgutan. Kining mga pipila ka update kung sa panglantaw nato ang mga panghitabo diha sa kauluhan kaubang rubi kay
2: matod pa. Nakasinidi ang Senado karon Ming. No? Murabag bakasyon until such time nga tawago na pod para mag-convene. Yes.
1: Mm-hmm. So, while nakasinidi eh, pwede mo pod sila mag dili sila pwede mag session as a whole diha sa Senate pero pwede sila magba committee hearings yes. Sa uguban pa ang mga trabaho mm-hmm. nila diha.
2: So medyo ceasefire sa ron pero mapadayunon siguro ming ang kinamangay, hangyuanay no.
1: Mm.
2: So kini ang higayon para one gets who.
1: Mm-hmm. Actually, ang ginatangan sa tanan is kung ang presidente ba magpatawag og special session kay under not ordinary circumstances, pwede ang presidente magpatawag
2: ng mga certified session. Urgent na gitawag
1: sa Senado kay ilabi na nga siyempre ang Malacañang aduna usay mga ginaduso nga balaod nun, no? Yes. So kana kung magpatawag ang presidente og special session, ang pangutana kinsa kaha ang mutambong, kinsa kaha ang dili. Kay of course mutambong ning grupo ni Gatchalian kay mao man ang recognize sa Malacañang, but what about the group of Cayetano? Initially ang nagpagawas lang og statement nga mutambong siya kining si Joel Villanueva.
2: Yes.
1: Si Joel Villanueva, which is also facing a kuan kaso nga plunder, no, nga ingon gani sa uban nga posibleng siya ang musunod.
2: Posibleng na yung mga panagna,
1: musunod kay Jingoy.
2: Posibleng maoy musunod kang cheese to complete the 13.
1: Posible po nga siya musunod kay Jingoy nga makasuhan og plunder.
2: Siguro, duhara na.
1: But even Jingoy, but even Chis Escudero, naapod siya ay, murag sword og Damocles ba, nga hanging over his head. Nga initay, mahulog siya, kaso gihapon.
2: Kaso gihapon ang landingan, no? So, tungod kay nakasinidi sila, pero gahapon, Rom, na takda na katong deadline sa ilahang pre-trial brief, no? Alas 11:59 sa Udto. Og nasubmit na ang House Prosecution 25 ka witnesses kauban sa Trillanes para sa prosecution. Nasubmit na pod ni VP Sara sa
1: ang lima team. Kamalita.
2: Ilaka ni Kamalita ug unsay sulod?
1: Lima kamalita
2: nga dokumento, no?
1: Dokumento ko na.
2: Unya walay session karon tungod kay nahuman na pod ang filing sa papeles, no? Sama sa atong ingon sinide. Martes ngadto sa Miyerkules, June 16 to 17, walay public activity sa Senado. Pero padayon ang sinide, pero ang mga behind the scenes ani, no? Ang Senate staff, mga senador, senator judges, nag-review sa ilang pre-trial brief na gisubmit. So, preparasyon ni Ming na para mas mapaligon ang tanang side sa ilang mga depensa. Naapoy security preparation tungod kay dunay threat kuno ang Senado, Senate building, og na-hack ang ilang website.
1: Sa Senate og sa Congress?
2: Correct. Dili ba ni alarming? Na ultimo na ang mga basic o kanang mga foundational institution, tigi mo na ito balaod. Mahak na ang ilahang mga website, no? So, gitanaw nila nga usani sa mga threat gihapon.
1: Kung ako pangutanon kung dili ba ni alarming, para sa ako, alarming yun siya. Bisan pag nagingon ang both houses of Congress, nga wala may mga confidential information nga nakuha, but the fact that somebody, namang itawag nila kung sa itawag ani, kining aktivista sa online aktivista, the fact nga adunay nag-develop ng mga aktivista online should alarm the government because this activist...
2: Mauna nitawag nga, we are under attack.
1: Okay.
2: Inaatake ang Senado, pinaagi sa pag-backdown sa tanang systems nga very helpful o importante sa ilang function, no?
1: But two things, no? Posible kining attack ay politically motivated or finance sa mga politiko, or this could be a legitimate sentiment nga na-develop na sa mga ano, sa mga katauhan, no?
2: Dapat ma-discovery ni sa NBI, Ming, no? Tanaw sa uban, threat mani o dili, pero seriously, kung communication na ang i-flag down diha, importante nga makita nila bina kay it's the circumstance of the organization. Unsa di ang matawag natong apektado? Senado. So kung hitabo na sa Senado, how much more sa mga ordinary organizations, institution, no? So dapat lihok yun.
1: O dapat yun siya imbestigahan kay who knows, no? Kay aduna ba yung active nga spionage sa nga ginahimo ang China dari sa atua. And we do not also discount nga ang Estados Unidos nagagather po ng information.
2: Malas superpowers, no?
1: Oo. Kaya ang mga CIA musugot ag sa dili naman sila sa Pilipinas.
2: Yes.
1: Although very covert, no? Ang operation sa mga CIA sa Pikas Bahin, ang China,
2: Napod
1: na covert. Napod na covert operation, yes. Pero napod sila ilang tara na nga-expose na karon katong ilang floating apparatus nga kuno that is being used para i-monitor ang Pilipinas. So, ang ano lang, sad lang kay unta, dili man unta kita appeal sa away sa China o sa Estados Unidos, pero dili
2: ito mali. They are staging.
1: Oo.
2: Nahimu ta nilang staging ground. Ano? So, it's very unfortunate for us. Maunang dili, dapat ma-divide unta, Ming.
1: Mm-hmm.
2: Unta, mas magpaligoon sila and over above selfish interest to stay in power. Tanawa taw ninyo ang soberenyas nasod o ang katawhan.
1: And that is one of the reasons po nga nung we lost a seat sa UN Security Council. Kaya matod pa, isa sa mga reason, dili siya stable politically ang nasod Pilipinas.
2: Dili ba?
1: Ikaduha.
2: Dili ba klaro, Rom? We cannot refute yun, anak, kung inyong you are not stable.
1: Another.
2: Hindi na ito pwedeng i-debate.
1: Another po nga gisayit is katungihang human rights record sa Pilipinas, which is very bad, especially the EG case o gantong mga...
2: Maugaling na sa ICC ang mga kaso. Kaya nakitaan nga na impunity sa Pilipinas.
1: Mention ni mong ICC. Sa dokumento nga itong nabasa, ang wala pagbalik, ang paghawa sa ICC sa Pilipinas, panahon ni Duterte o ang desisyon ni Marcos nga dili mo balik sa ICC is one of the reasons nga nung wala kita tagaan og sit or nakadaog og sit diya sa UN Security Council. Kay for so long a time naabaya tay ano, though dili permanent, no, temporary, na tay representative na tay sit ang Pilipinas
2: sa diya simpleng sa istorya, Rom, kakanang dali sabton, kulang na lang ingon wa man good muy klaro.
1: Wa
2: mo'y klaro.
1: Hindi mo stable.
2: Wow. So, mag-iwi inyong direksyon. Even sa ing-ani na nga sitwasyon. No? So, shift out or shape in?
1: Nahimong shift out. But anyway, before this actually, ang Pilipinas yun, naghandom yun. No? Speaker pa si President Ferdinand Marcos dito sa assembly sa mga women advocates sa UN, no, nga gi-express niya kung unsa ka importante ang bisan temporary seat, pero unsa na ka importante sa Pilipinas sa especially sa konteksto nga adunay dispute sa West Philippine Sea. So, ingay naman itong ilangan.
2: So, importante yung tanong ang mga positioning o mga alliance building.
1: Mm-hmm.
2: Lahi man hinuon nga aliansa ang nagakahitabo, no? Aliansa sa pagbungkag o pag, mas pagpagubot pa.
1: Mm-hmm. Kini, sa may imong mga fearless forecast robes, aning mahitabo diya sa impeachment trial kay mura og nagaingon si Escudero as Escudero si Cayetano nga siya kuno magpreside
2: kay siya gihapon kuno ang legitimate, no,
1: pero ingon po si Gatchalian nga
2: ihatag
1: posibleng si Gatchalian or posible pong mag-appoint siya.
2: Akong forecast ani Rom na agyoy mahitabo nga shift in so meaning na ay madungagan.
1: Shift in,
2: na ay mo shift in.
1: Aha.
2: Kung kinsa, kana atong atangan.
1: Tama po, at this point in time, maragang atong political affiliation has to be set aside, no?
2: Yes.
1: In the interest of the majority and for the interest nga dapat ang Senado maglihok na og trabaho una niyang iyang mga
2: ingon sa mga analyst, Mim, kadtong mga ginasubaybayan po na kung a credible source. So sama sa Ibon, sa Fox First, sa PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, ang ilang ingon
1: sa Rappler, wala pa nag
2: Rappler. Ang generally lang atanaw, kinahanglan mag-build gid tag loyalty. Those sitting in upper positions, even sa lower, it should be made as a policy unta kuno nga maging loyal gyud. pero dili sa tawo rom. Mm-hmm. Don't be loyal to a single politician because they change based sa ilahang vested interest. Maging loyal ka ug unsay tinuod, unsay makatarungan, unsay sakto, unsay mupagaan sa kahimtang sa katawhan. Mm-hmm. Kana daw dapat ang loyalty dili tawo, or else we will fail as continuously we will fail as a nation.
1: Mm-hmm. So Rubes, we wish we could still continue our discussion pero wala man tayo panahon na manamilip na siguro ta.
2: Yes, Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Tinig 2 sa Romy Luzma nagaingon unta yon nyo og pakyasa ang pakiguban ka na mo matag adlaw Lunes hangtod Sabado og alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ko maghawa kay mo sunod dayo ng ato ang alas 7 balita maayong morning kanatong tanan.
8: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o, inom o ganti ba niti, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga isa ka simana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
10: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang na ng katol-katol sa akong lawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawala akong gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
13: Oras, ganap na ang alas 7:08 na.
11: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
13: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes 15 sa buwan po ng Hunyo 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, Commander ng Moro Islamic Liberation Front patay matapos itong pagbabarilin sa Maguindanao del Sur. Headlines. Isang lolo patay naman matapos itong nabundol habang tumatawid sa daan sa bahagi naman ng National Highway ng Libungan, Cotabato. Headlines. Samantala, mahigit 2.8 milyong pesong smuggled cigarettes na sabat naman sa Pigkawayan, Cotabato. Dalawang mga sospek na aresto. Abot sa 6.8 milyon pesos halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa anti-drug operation sa Marawi City. Limang mga sospek na aresto. Samantala, sa Usamis City, isa pang suspect sa pagtutulak ng ipinagbabawal ng droga ang larasto naman ng mga otoridad. Sa bahagi naman ng Davao Oriental, community outreach program isinagawa sa sityo 35 kilometer sa Katiil at sa sityo Tagba Nahaw sa Caraga, Davao Oriental. Lupon LGU agarang kubilo sa problema sa bubong ng public market. Samantala, pagtaas ng 2 metro ng lupa sa Sarangani area, nagdulot ng paglayo ng tubig dagat. Kasunod ng 7.8 magnitude na lindol ayon sa PBOX. Itali ng mga balita susunod na.
14: Asa namin intaon ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon! Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
15: Nagkuhan ko ana bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
16: Ano kayo nung kag-Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
15: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitaw mga tamis.
16: Pila edad ni Munay?
15: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa.
13: ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
17: Nagapangapi ko kopya kay si Bininuan. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
13: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
12: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
13: Ganap na nga alas sa 7.13 ng oras at ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Aabot sa 6.8 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng motoridad sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Basaka, Malulot, Marawi City. Kahapon nagresulta din ang pagka-aresto ng 5 mga suspect, kabilang dito ang isang babae kung saan nagsanipuwersa ang Regional Drug Enforcement Unit ng PNP Probar, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang mga law enforcement authorities. Sa naturang operasyon ay naaresto ang mga suspect na nakilalang sina Mawia Gunting, Kadafi Ampuan, Ibrahim Mayasa, Hasanor Gunting at isang Aisa Gunting na pawang mga residente ng lalawigan ng Lanao del Sur na batid na ikinasa ang naturang operasyon kasunod naman ng matagal na surveillance operation dahil sa pagkakasangkot nito sa ipinagbabawal na droga. Na-recover din ang isang sasakyan na Toyota Avanza na may ata cellphone at ipapang mga mahalagang mga dokumento. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang mga suspect. Samantala sa Pigkawayan, Cotabato, na-recover naman ng mga otoridad ang 2.6 million pesong halaga ng smuggled cigarettes na nagresulta rin sa pagkakaresto ng 2 mga suspect sa ikinasang checkpoint operation sa barangay South Manwangan kahapon. Ang mga narestong suspect ay nakilalang sina alias Dong 30 anyos na driver at isang alias Doy 18 anyos na helper ng truck na batid na dumaan sa checkpoint ang cargo truck ng mga ito at habang sinisita ng mga otoridad na kita ang ilang mga rims ng sigarilyo sa loob ng naturang sasakyan. Sa halip na tumigil ay hindi ito nagpa-inspeksyon kaya't hinabol ng mga otoridad. Naharang naman ang kanilang sasakyan sa bahagi ng barangay North Manwangan kung saan natuklasan ang nasa 43 master cases ng Berlin cigarettes, nasa 950 reams ng 4th menthol cigarettes. Kinumpiska din ng mga otoridad ang Isuzu forward cargo truck ng mga ito na sinakyan ng naturang mga kontrabando. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warning Act ang naturang mga naaresto. Alas 7.16 ang oras sa Libungan, Cotabato, patay naman ang isang lolo na 83 anyos matapos itong mabundol ng isang motorsiklo sa National Highway ng Libungan, Cagayan National Highway, particular sa Purukuan na barangay ni Kaan, Libungan, alas 12 kahapon ng tanghali. Ang biktimang si Loreto Valentin Rimotin na residente ng naturang lugar. Sa investigasyon ng mga otoridad na habang tumatawid ang naturang lolo sa daan nang biglang nabundol ng motorsiklo minamaneho ng security guard na si alias Teng, 26 anyos, na taga Alameda, Cotabato. Ang biktima ay isinugod pa sa ospital subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Nakapit na sa detention facility ng Libungan PNP ang naturang security guard habang nakikipag-usap naman sa pamilya ng biktima. Patay naman ang isang bata sa Davao City matapos na matumbahan ng puno ng kahoy ang kanilang kubo-kubo sa sityo Kawayan Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, alas 11 ng tanghali, kamakalawa. Ligtas naman nga nairespondihan at isinugod sa ospital ang kanyang nakababatang kapatid na isang taong gulang na nagtamo naman ng pasat sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang ayon na kay Barangay responder Iboy Gahok. Ang biktimang si Angelo Laid ay agad na nasawid dahil sa mga sugat na tinamo nito. Samantala, isinugod naman sa ospital ang kanyang nakababatang isang taong gulang na kapatid na ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Hindi umano inakala ng pamilya nito na matumba ang malaking puno ng kahoy malapit sa kanilang barong-barong. Ang naturang insidente na ganap kasunod naman ng malakas na hangin na naranasan sa kanilang lugar. Samantala,

Sa Maguindanao del Sur, patay naman ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa bahagi naman ng barangay Tuwayan Mader sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Naganap ang naturang insidente noong pang gabi ng Hunyo at 12 kung saan ang biktimang si Nguda Abdul Rahim na commander ng 128 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front na batida sa investigasyon na habang ang naturang biktima ay nasa kanilang tahanan ng ito'y pagbabarilin ng hindi nakikilalang mga sospek at nagtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi umano nakaganti ng putok ang naturang biktima dahil sa mga matinding tama ng bala na tinamo nito. Matapos sa naturang krimen, agad ding tumakas sa mga sospek. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang information gathering ng PNP para matukoy kung sinong nasa likod ng naturang pagpaslang. Sa SGA Barm naman, patuloy na nakalerto ang tropa ng militar matapos sa kanilang nakasagupa ang armed lawless group sa bayan ng Tugunan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa tropa ng 602nd Brigade Philippine Army, rumispundi ang kanilang mga tauhan matapos na nagkasagupa ang natura mga armadong grupo na nagdulot ng paglikas ng ilang mga residente sa lugar, particular sa barangay Balong. Sa ngayon ay patuloy nilang binabantayan ang naturang grupo na agad na nagsitakas matapos dumating ang tropa ng PAMA.

0: Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis o nawagtag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Murado ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpapanas na, nawala ang bigis akong nawala.
4: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat at subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
2: Alas 7:22 ng oras at mga balita mula o dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid ni Tinig 26 Erwino Maday.
6: Matagumpay na sinagawa ng Katiil Municipal Police Station, katuwang ang Armed Forces of the Philippines RPSB Cluster 4 at Lumon Community Katiil Chapter, ang Community Outreach Program sa Sitio Kilometer 35, Barangay Taytayan, Bayan ng Katiil, Davao Oriental, kahapon kasabay ng pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo ng Lumon Community. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob sa mga residente, ang pamamahagi ng hygiene kits, damit, merienda at ice cream, gayon din ang libreng gupit para sa mga bata. Layunin ng programa na makapaghatid ng tulong at mahalagang serbisyo sa mga komunidad na nasa geographically isolated and the disadvantaged areas or GEDAS. Nagsagawa rin ng information drive tungkol sa mga batas para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan, pati rin ang kampanya laban sa terorismo upang mapalawak ang kaalaman ng publiko sa usapin ng kaligtasan at kapayapaan. Samantala, nagsagawa rin ng community outreach activity ang Lumon Community sa Sitio Tagbanahaw, Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Sa pangunguna ng mga miyembro ng Provincial Youth Development Council na bahagi ng school supplies, laruan, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga bata at pamilya sa komunidad. Nagbigay rin ng cash assistance para sa school canteen upang makatulong sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa kabila ng halos 2 oras na paglalakad upang marating ang lugar, matagumpay na naihatid ang mga serbisyo at tulong sa mga residente. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng iba't ibang opisyal, voluntaryo at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa upang maghatid ng serbisyo at pag-asa sa komunidad. Ayon sa mga organizers, ang programa ay patunay ng kahalagahan ng pagtutulungan at pag-abot ng serbisyo kahit sa mga malalayong lugar upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Sa ibang balita, agad na kumilos ang lokal na pamahalaan ng Lupon matapos makatanggap ng ulat na hinggil sa mga sirang alulod at bahagi ng bubong sa Lupon Public Market na nagdudulot ng pag-apaw ng tubig ulan sa mga daanan at pwesto ng mga tindero. Sa pangunguna ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr., nagsagawa ng inspeksyon ang Municipal Engineering Office sa mga apektadong lugar, kabilang na ang Vegetable Section at Maranao Section ng Palengke. Batay sa sinagawang pagsusuri, nakatakdang simulan ang mga pagkukumpuni upang maisaayos ang mga sirang alulod, PVC pipes, bubong at iba pang bahagi ng istruktura. Ayon sa LGU Lupon, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatiling ligtas, malinis at maayos ang pampublikong pamilihan para sa mga mamimili, tindero at buong komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Irwin Madhay, nagbabalik.
2: Ganap na nga alas 7.26 na ang oras. Dagdag ng mga balita, update naman sa nangyaring lindol. Umakyat na sa 61 bilang ng mga namatay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Soccsaryan Region, kung saan na batay sa pinakahuling report na nilabas ng Office of Civil Defense 12, nasa 61 na ang bilang na namatay sa naturang kung saan umabot naman na sa 1,403 ang bilang ng mga nasugatan. Nasa 20 naman ang patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang mga babalang inilabas ng PBOC dahil sa mga nararanasang aftershocks. Ayon na kay Engineer Renier Emil Bahar, isang volcanologist ng PBOC sa Cotabato at Cagayan na de Oro, umakit na sa halos 6,000 ang naitalang aftershocks. Samantala, ngayong araw magpapatuloy naman ang investigasyon ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Pendro Sarangani. Katuwang naman ang tropa ng DENR MGB-12 at ng DOST PBOX para sa naganap na pag-uplip ng baybayin ng Glan Sarangani at ang Davao Occidental. Dahil dito, maraming mga coral reef at seagrass beds ang lumitaw sa ibabaw ng tubig at nagresulta naman ang pagkamatay ng mga isda at kabebe at iba pang lamang dagat. Ayon na kay PBOC sa volcanologist engineer Renier Emil Bahar, normal lamang ang mga ganitong pangyayari kung saan na monitor ang posibleng pag-uplift at habitat damage sa Sarangani Bay, particular sa barangay Pangyan. At ganun din sa bahagi naman ng barangay Batulaki, Saglana, Sarangani at ang ilan pang lugar na sakop naman ng Jose Abad Santos. Ayon kay Emil Bahar,
7: tabo gina siya, lagi may mga mahitabo nga ingana. Ang possible nga reason is pwedeng inaok tong dito sa Picas nga site tungod kay ang area is ano pa siya kanang hinay weak site sa Picas mo tong inaok. Pwede po nga dili sa Picas gitulog niya pasaka. So normal na siya nga mahitabo during earthquake. For example, in Puko, naaga po yung upliftment sa coastal na about 5 meters. So, nahitabo ko na siya basta natin yung kusog na linog.
2: Ang tinig ni PBOC sa volcanologist engineer Renier Emil Bahar. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, nilinaw naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at ng PBOC na hindi fault line ang sanhi ng mga nakitang batak o bitak ng lupa sa General Santos City kasunod naman ng 7.8 magnitude na lindol noong nakarang Hunyo 8. Ayon na sa DOST PBOC sa Senior Science Research Specialist sa Kathleen Papillon na pinagmulan ng lindol ay ang Cotabato Trench sa karagatan at batay sa kanilang datos. Walang gumalaw na on-land fault na direktang naging sanhi ng pagbago ng lupa sa mga apektadong lugar. Paliwanag nito na ang Cotabato Trench ang nagdulot ng malakas na ground shaking na umabot naman ng intensity 8 sa ilang mga lugar na naapektuhan. Sa ngayon, umabot na sa halos 6,000 na aftershocks ang naitala ng ahensya kung saan 1,300 plus naman ang naiulat na plot. 76 rito ay naramdaman ng mga residente. Samantala, ipapatupad na sa Sultan Kudarat Province ang face-to-face classes sa bumalik eskwela ngayong araw na ito. Ito'y kasunod naman na nang inilabas na Executive Order No. 135 Series of 2026 ng Provincial Government. Ayon kay Governor Dato Pax Ali Manguda Dato, muling ipagpapatuloy ang regular na klase sa lahat ng mga pampubliko at mga pribadong paaralan sa buong lalawigan, kabilang na ang preschool, elementary, junior at senior high school, kolehiyo at maging sa mga universidad at technical vocational schools. Ayon sa pamalang panlalawigan, ang hakbang ay kasunod naman ng isinagawang safety inspections at structural assessment na nagsasaad na ang mga paaralan sa lalawigan ay ligtas na makabalik eskwela ang mga estudyante basta't susunod lamang ang mga ito sa itinatakdang safety protocols at kinakailangang sertifikasyon. Matatandaan na sa pamamagitan ng Executive Order No. 133, pansamantalang sinuspindi ang face-to-face classes noong hanggang Hunyo 14 matapos ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa bagong kautosan, binigyan din pa ni Manguda Dato na patuloy ang monitoring sa mga paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga personnel ng DepEd, CHED at LGU at ng PDRRMC. Sa mga balitang pambansa. Kinumpirma ni Senador Sherwin Gatsalian na magbabalik sa sesyon na ang Senado ngayong araw nito, Hunyo 15, sa kabila ng umiiral na isyo ng liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Gatsalian, pairarin din daw ng mas mahigpit na seguridad sa Senado, kabilang na ang pagpapatupad ng no visitor policy bilang bahagi ng mga precautionary measures kasunod ng pahayag ng National Bureau of Investigation na tumanggap ng pagbabanta ang Senado. Una na naglabas ng memorandum ang opisina ni Gatsalian noong Hunyo 9 para magpatupad ng heightened security protocols. Gayunman na nilinaw nito na kung anong uri ng convening ang gaganapin na ngayong araw dahil sa wala pang detalyeng inilabas sa kung ito ba ay regular session, organizational meeting, committee hearing o iba pang special proceedings. Kasabay nito ay nananatili namang hindi na pagkasunduan ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano na siya namang Senate President

iba na handa siyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang mambabatas kung magkakaroon ng special session. Sa kanya pang talumpati, sinabi ng senador na tila iniipit siya sa mga usap-usapan na sa gitna ng dalawang nagbabangayang paksyon. Kabilang si Villanueva sa paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate President na hindi dumalo sa huling tatlong araw ng sesyon ng Senado bago ang Senate adjournment. Dahil dito, yan naantalang pagpasa ng ilang mga panukalang batas at ang kompirmasyon at promosyon ng mga ilang opisyal ng pamahalaan. Dahil sa kabila ng panawagan ng kampo naman ni Gatchalian na dumalo sa sesyon, at sinasabing apektado na raw ang kanilang trabaho dahil sa pagliban ng kampo naman ni Cayetano. Subalit na magkaroon ng sesyon ng dumalo si Senador Cheese Escudero agad na nagkaroon ng butuhan para sa pagbabago ng liderato kung saan nahalal si Gatchalian bilang Senate pro tempore at binago ang mga komitiba ng Senado. Dahilan upang dalawa na ang paksyon sa Senado. Alas 7:35 na ang oras sa pinakahuling balita.

Pinuston ng House sa prosecution na panel kung paano epektibo nga makasali bilang senator judge si senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung hindi naman ito makakadalo ng pisikal. Ito ipahayag ni House Prosecution o Prosecutor Joel Villanueva sa trial at trial spokesperson Renico sa paglulunsad ng banta impeachment sa Clarit School, Quezon City. Ayon kay Chua, mahalaga magnaroon ang isang senator judge upang makita ang kilos ng mga testigo at masusi o masuri ang nagsasabi ng mga ito ng totoo o hindi. Sa balita naman sa ibayong dagat, pinagmamalaki ni U.S. President Donald Trump na malapit na manong tumugon ang Iran sa isinusulong na peace agreement. Ayon kay Trump na maging ang pangunahing mediator ng Pakistan ay nagsabing pipirma ng kasunduan sa pamamagitan ng electronic signing. Ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng U.S. at ng Iran ay nagsimula 60 araw na negosasyon na kung paano maimplementa ang framework at maresolba ang natitirang sticking point sa gitna naman ng kaguluhan. Itinanggi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang naturang plano. Sa balita ng pang-ekonomiya, balik normal na ang operasyon ng commercial flight sa General Santos City International Airport simula sa araw nito. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, Secretary Giovanni Lopez na nakumpleto na ng DOTR at the Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang safety assessment sa naturang paliparan. Bilang bahagi ng paghahanda, nakipagpulong ng CAAP sa mga airline operators, airport stakeholders at iba.

0: pang mga ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang kaligtas at maayos na pagbabalik ng operasyon simula sa araw na ito. Pinapayuhan naman ng DOTR ang mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa pinakabagong flight schedules at travel arrangement. Sa balita sa larangan naman ng sports, nagpakitang gilas ang Gilas Pilipinas sa boys sa fourth quarter rally upang pataubin ang host country na Thailand sa score na 85-70 at kumpletuhin ang kanilang kampanya sa FIBA U18 Asia Cup SEBA qualifiers kahapon. Bagamat masaya ang mga Pilipino sa maagang double-digit na bintahe, nakabawi rin sa last quarter ng laro upang patahimikin ang home crowd at tapusin ang torneo ng walang talo. Sa kabila ng pagkatalo, nakasiguro na rin ang Thailand ng pwesto sa FIBA U18 Asia Cup na gaganapin sa Agosto kasama ang Pilipinas sa bilang mga kinatawa ng rehiyon. Maagang nakapagtayo ng 13 points na lamang ang gilas sa boys, ngunit nabawasan ito sa third quarter ng magpakitang gilas si Pirakan Wilay Rhodes ng China sa kanyang magkasunod na 3-point shots na ibaba niya ang lamang ng Pilipinas sa isang punto sa 51-50. Gayunman, pinangunahan ni Chog Mural ang 12-7 run upang muling makalayo ang gilas at tapusin ang ikatlong yugto na may 6 na puntos na bintahe. Sa huli ay nasungkit ng Pilipinas ang kampiyonato. At sa inyong kabuuan na paghati ng mga paunang balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes at 15 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances ba ang hanap nyo?
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
1: Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Kinaudid ko ya, kay isauna ko ya sa kuan makuya ng lupon ko ito sa gamay lang. Ano ko kung anong Yaki ko ya? Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Balik eskwela na naman. Busy na naman ang mga estudyante sa mga kaliwat-kanang school activities. Mapapalaban na naman ang mga magulang o guardian sa malaking gastusin para sa future ng kanilang mga kabataan. Lalaban sila hanggang sa dulo. Makamit lamang ang pangarap. Magulang, huwag hayaan ang iyong sarili. Mga anak, ingatan din ang iyong sarili para sa iyong kinabukasan. Ang Integrated Provincial Health Office o IPSO Cotabato ay nagpapatupad naman ng mga programa para tiyakin ang kalusugan ng mga kabataan at mga magulang, gaya na lamang ng mental health, dental health at iba pa. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.